0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Lambada.
2: Invisible by Hunter Hayes.
4: Ito yung mga panahon na kapag ganitong umuulan eh. Dati nung college ako eh, kahit ganitong sobra lakas ng ulan, kailangan pumasok. Ang tawag na sa amin ngayon ay tawag sa amin noon, mga tawag dun, transparent. Invisible. Ngayon pati rin mga Star Nation natin, mga nagtatrabaho, no? Well, yung mga government employees, nagkansila na nga ng pasok dito sa National Capital Region, no? Pero sa mga private company, sa mga employer na po ang bahala kung sila'y magdadeklara ng walang pasok. Na minsan, malayong mangyari. Pero Star Nation, ha? May mga ilan na mga private company ang managkakansila ng pasok. Di ko lang alam kung marami sila o iilan lang.
2: Anyway, Star Nation, oras, subukan buluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na, makalipas ng alas 8 na umaga. 8:34 in the morning. Hello rin po sa lahat mga Star Nation natin na nakarating sa kanilang mga opisina na basang sisil. Kasi aminin nyo sa hindi, ha? Kahit na may mga payong tayo, syempre yung lakas ng hangin din eh, no? Kaya parang kailangan nakano tayo eh, naka-raincoat at naka-payong. At syempre pati rin, buti na lang uso na ngayon yung mga ano, ha? Yung mga shoe cover para sa mga sapatos natin. At sa mga Star Nation naman natin na kailangan na pumasok kahit na may nararamdaman pa rin, I feel you. Wag lang tayo masyadong maging bibo sa trabaho, ha? Baka mabinat ka. Anyway, my way, Star Nation, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod. Star DJ Antonio Rabana. Papagada, ngayong umaga po ng Miyerkules, rain or shine, mamimigay pa rin po tayo ng papremyo dito pa rin sa...
5: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.

Kaya pasensya na. Ang daming nilabas na ubo. Starlation! Umanda na mabuti dahil babagitin na po natin ang ating special prize winner na makakatanggap ka ho ng ating napaka-special na 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio with LED light at flashlight. At hindi po nakapako sa isang istasyon lamang ha. Napakaganda na ito kung pinabibigay nating Radio Star Nation. Dahil pwede kayo pumunta. Kahit saan kayo magpunta, pwede nyo po dalhin ang ating napakagandang radio. Dahil rechargeable po yan at pwede rin po disaksa. Star Nation, umanda na mabuti. Baka yun na po ang ating maswerteng mananalo ng ating special prize winner. A special prize at 500 pesos in cash. Ito na, Star Nation, ang ating pong special prize winner. Ang kanya pong winning entry, walang iba kundi ang Bioderm Germicidal Soap. Bidanda ka sa Bioderm! At siya po, Star Nation, ay mula ho sa Mandaluyong City. O yung mga taga Mandaluyong po, ha. Laksan nyo na po ang radyo, baka kayo na po ang ating maswerteng winner. Congratulations, Henley Brian Marco! Henley Brian Marco ng 78 Agudo Street, Barangka, Ibaba, Mandaluyong City na may winning entry na Bioderm. Ang ganda ng pangalan mo ha, Henley. Oh, para unique.

ginawang Henley, hindi na Henry. Henley Brian Marco ng 78 Agudo Street, Barangay Ibaba, Mandaluyong City, na may winning entry na Bioderm. Henley Brian Marco, binanggit kita na 37 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras to claim your prize. At paalala ko sa iyo ha, yung deadline ay 37 star minutes after 8 in the morning. Bukas, araw po ng Webes, August 20, 2026. Paalala ko sa iyo, Henley Brian Marco, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipilan ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremium mawawala sa iyo at tayo bubulot ang panibagong winner. Sayang naman ha! Kailangan pong matala dito, dali-dali-dali sa ating ipilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Ertigas Junior Road, Ertigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin. Once again, advance congratulations kay Henley Brian Marco ng 78 Agudo Street, Barangka, Ibaba, Mandaluyong City, na may winning entry na Bioderm. Tuloy-tuloy lang po, sir, na isa ng paghuhulog din yung mga entries. At tinatanggap na po natin ay week number 7. Ito pa rin sa papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premium na may cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes sa kati pinamimigay nationwide. Kaya Star Nation, sali na, hulog pa!

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano.
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
9: Sangla.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana.
8: Goods ka.
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano.
11: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
9: Sangla.
11: Personal loan.
12: Jewelry.
11: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana.
8: Goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
19: Kapit bahay!
20: Hi, Mae!
18: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
19: Kapit ka dyan!
18: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
19: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
21: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
22: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
23: Mmm! Holiday!
22: Almusalin ng nam.
23: Good morning!
22: Pagtanghalian.
23: Uy, may birthday ba?
22: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
23: Wow! Balutsa po na!
22: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
23: At holiday beef loaf!
8: Malinamnam holiday!
18: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
24: Masiglakas ako. Basta gardenia.
25: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
24: Masiglakas ako. Basta gardenia.
25: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
24: Masiglakas.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
5: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
6: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
5: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
6: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you. Like more, share more.
3: Mega Manila's best music station.
2: Aras Aras Star Nation, Cebu Kabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 35 star minuto na makalipas ang alas 7 na umaga, 9:34 in the morning. At kayo po nakikinig pa rin sa programa It's All For You in the Morning. Pag-usapan natin ngayon, Star Nation, ha, ang red flags at green flags. Bow. Pwede bang ano, red light and green light na? Pag-usapan natin yan, when it comes sa mga relasyon. Yan. Red flag, Star Nation, kapag lagi kang ginagaslight ng OA ka lang o masyado kang dramatic. Para ikaw pang villain sa sarili mong story. Ang sakit nun, no? Kapag green flag naman, Star Nation, kapag pinapakinggan ka niya, kahit pagod na siya, at hindi niya ginagawang kompetisyon, ang sino ang mas stress. O, diba? Ano pa ba? Ano pa ba mga red flag at green flag sa relasyon? O, red flag. O, selos siya sa lahat ng bagay. O, pati yung alaga mundog. O, maging sa delivery rider na nagabot lang ng parcel, eh, nagsiselos siya. O, ang green flag naman, eh, yung secure siya, confident siya na sayo at hindi ka kailangan ng FBI level investigation. Yan. Yung tipong ano, may tiwala siya sa'yo. Ano pa ba? Red flag, Star Nation. Pinipilit kang magbago para lang magustuhan ka niya. Yung tipong siya yung nandigaw, tapos yung sinagot mo na siya, o gusto ka naman niya baguhin. Iba din. Ang green flag naman, mahal ka niya kahit bad hair day ka. Walang filter at kahit yung tawa mong para nabubulunan na manok. Oh, manok tuloy. Yung tipong ano, yung tipong natatawa siya sa mga joke mo. Diba? Yung tipong okay lang sa kanya. O baga, kahit anong mukha ipakita mo sa kanya, eh, same pa rin yung nararamdaman niya. Mahal ka pa rin niya. Pero Star Nation, warning lang ha. Morning lang tayo sa green flag at red flag. Kasi minsan, akala natin, green flag yung sobrang sweet na parang unlimited load sa good morning at good night. Pero love bombing pala. Kaya tanungin mo rin ang iyong sarili, ha? Consistent ba ang actions o hanggang chat lang ang effort? Yan!

0: No, wag mo in love star niya sa potential lang ha. Mas maganda yung taong pinaparamdam sa iyo ang respeto, tiwala at kapayapaan. Dahil sa dulo star nation ha, hindi mo deserve ang relasyong nakakapagod. Parang mahinang internet. Diba? Deserve mo yung pagmamahal na stable, diba? The same time, yung tunay. At may malakas na signal ng pagmamalasakit. Diba? Dapat ganun. O, ikaw ba, Star Nation, ano ba mga red flag at green flag mo sa isang relasyon? O, pwede mo yan na... sagutin sa ating Facebook page. Hanapin mo lang ha, 102.7 Star FM Manila. At syempre, huwag kalimutang i-like at paki-follow na rin. Diba? Ara, Star Nation, Subuka, Bluwan na Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa 7 ng umaga. 9:38 in the morning. At syempre, baliktugtugan tayo. Dito pa rin sa inyong hipina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: 102.7 Star FM.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mahe!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
7: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
9: Kampante ako, basta gardenia masustanta.
10: Masigla ka sa ko.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
10: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
11: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
13: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
12: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
13: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
12: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: 102.7 Star FM.
1: It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hicor.ph.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Pain Killer. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
9: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
8: Masigla ka sa ko. Basta
9: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
10: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radio dahil isa ako sa 3 consolation prize winners ng 1,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw noong August 15, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Syngenta dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako po si Carmel Biatingo mula sa Pineda, Pasig City at ako ay nagpasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
11: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
12: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
11: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
13: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
11: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: The Philippines number one Star FM.
15: Mga awiting mai in love kayo.
16: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
15: Mga awiting para sa inyo.
16: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 4 minutes na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:56 in the morning.
4: Good morning.
2: At Star Nation, agad dito na lang po yung likod, ha? Ay, di pala. Kasama nyo pa rin ang inyong likod. Tapos na po ang ating programang It's All For You in the Morning. Susunod naman po programang Star Hits Express. Hanggang alas 12 po yung nakatanghalian. Pakompleto sa Ricardo's muna kayong lunchtime. Kaya kuha ko po sa inyo. Tuloy nyo lang po ang magiging background po ninyo sa Star FM. Para naman busog-lusog kayo ngayong tanghalian ng Miyerkules, August 19, 2026. Dito pa rin po yan sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Para sa Star Nation, subukan mo luwan ng Pilipinas. Wait, dalawang star minuto na lang po bago sumapit ang son si Rubaga. 10:58 in the morning. And leave you a song from Taylor Swift. Para sa kanyang awiting style. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. Good morning, Metro and Mega Star Manila.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
14: Basta Star.
15: Mula sa unang pasahero sa umaga hanggang pag-uwi sa pamilya, ang buhay ng taxi driver ay puro kalsada. Mabuti na lang, present ang paborito kong radio station na handang samahan ako sa mahaba ang biyahe tuwing rush hour. Iyan ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
16: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
17: Star FM!
18: Star FM!
19: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
3: Star FM!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
20: 102.7.
3: The Philippines number one, Star FM.
0: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
17: Star Hits Express.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Pain Killer. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The hits. You're on Star Hits Express.
4: Star Hits Express.
3: On Star FM. Star FM.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalabing siyam sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, heavy rainfall at iba pang alerto ay ibinabala sa malaking bahagi ng Luzon. Posible ang paghuparaw ng mga pag-ulan na nararanasan dito ay sa araw pa ng Huwebes, ayon yan sa mga eksperto.
3: Mahigit 2,000 barangay naman sa Ilocos Region na haharap sa banta ng landslide dahil sa bagyong Neneng at hanging habagat.
2: Absences ng mga senator judge maaaring magbukas muli sa usapin ng conviction threshold.
3: Ito namang mental health support sa mga paralan kailangan umunong palakasin ayon sa mga eksperto kasunod ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad.
2: At sa ating balita sa iba, yung dagat, ang Estados Unidos pinatawan ng sanksyon ang International Criminal Court President at Senior Trial Lawyer. Abot-abot na reaksyon ating alamin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Maaaring tumagal pa hanggang bukas ang pag-ulan na naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa, batay na rin sa abiso ng mga eksperto. At yan ay dahil pa rin ang mga makapal na kaulapan na namataan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa umiiral na habagat. Gayunman ay binabantayan pa rin ng State Weather Bureau ang posibleng pagiging epekto ng isa pang bagyo at dalawang iba pang sama ng panahon na inaasahan naman na makakaapekto rin muli dito sa panahon ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy na maranasan sa Pilipinas ang mabigat na pagbuhos ng ulan dahil sa mabagal o dahil doon sa pag-usad ng mga kaulapan na dala ng habagat at kinabibilangan ng mga sumusunod na petsa na maaari hong mangyari yung mga pag-ulan. At di, ngayong araw ho, ikalabing siyam ng Agosto ay nasa 100 to 200 mm rainfall ang maaaring ibuhos dyan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang 50 hanggang 100 mm naman sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Habang sa 20 ng Agosto ay maaari hong magkaroon ng 50 to 100 mm rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na forecast ang State Weather Bureau para sa araw ng Biyernes, ngunit inaasahan na mas bubuti na ang lagay ng panahon pagsapit ng naturang araw.
3: Kaugnay pa niyan, muling itinaas ang red, yellow at orange warning sa maraming probinsya sa buong bansa ngayong araw ng Adisinwebe dahil sa nagpapatuloy na pag-iral ng hanging habagat. Ang mga naturang pag-ulan ay inaasahang magdudulot ng mga panibagong pagbaha, lalo na sa mga lugar na ilang araw ng lubog sa tubig baha. Kabilang dito ang mga sumusunod na probinsya, red warning nakataas dyan sa buong Bataan, Zambales, sa Castillejo, Subic, Olongapo, San Antonio. Diyan din sa bahagi ng Cavite, sa Ternate, Maragondon, Alfonso, General Emilio Aguinaldo at Magallanes. At sa Batangas, sa bahagi ng Nasugbo, Dian, Calatagan, Balayan at Tuy. Sa mga naturang lugar, nagbabanta ang matinding pagbaha. Nakataas naman sa orange warning ang natitirang bahagi ng Zambales, Cavite at Batangas, kasama ang malaking bahagi ng Tarlac, Pampanga at Bulacan, dyan specifically sa Hagonoy, Kalumpit at Paumbong. Nangangahulugan ito, mga kabombo, na mayroong banta ng pagbaha sa mga naturang lugar dahil sa inaasahang maiipong tubig mula sa ilang oras ng mga pag- pag-ulan. Sa ilalim ng yellow warning, mayroong posibilidad ng pagbaha na pabigilan dito ang buong Metro Manila, Rizal, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Batangas sa San Juan, Rosario, Padre Garcia, Taysan, Lobo, sa bahagi naman ng Quezon, Joan, sa General Nacar at sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ayon nga sa State Weather Bureau, maaaring magtagal ng 3 oras sa mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar o mas matagal pa.
2: Samantala, mga kabombo, tinugay-gaya natin ang ilang mga naitala na binaha nitong mga nakalipas na araw. Kumustahin nun natin kung meron pa mga pagbaha sa paglilibot ng ating news team. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Grant Hilario.
4: Mga kabombo at Quezon Nation, ito po si Bombo Grant Hilario at kasalukuyang po tayo nandito sa Ramon Magsaysay Boulevard kung saan kung bababa po tayo sa mismong kalsada ay makikita po natin na aabot na halos sa gutter na naturang kalsada.
5: Bombo Dennis, ito ay sa bahagi ng Santa Mesa sa Luzon ng Manila kung saan kapansin-pansin ang naipong tubig baha sa tabing bahagi ng kalsada. Bagamat mayroong baha sa naturang parte ng kalsada, nakadaraan pa rin ang mga motorista, mapamaliit o malaking behikulo man. Habang sa pag-iikot ng buong pwersa ng Bombo Radio Philippines, sa ilang mga lungsod sa Metro Manila, mapapansin na kumpara nitong Lunes ay hindi na ganoon na mataan ang pagbaha. Nananatiling passable ang mga daanan tulad ng Taft Avenue sa Pasay at Maynila, Buendia o Hilpuyat, Loton at iba pang mga pangunahing kalsada. Subalit patuloy na nakakaranas pa rin ng pabago-bagong panahon o itong panakanakang pagbuhos ng ulan ang kalakang Maynila, Bunsod o dulat ng habagat. Kung kaya't ang panganib na dulot ng ulan, halimbawa ng baha ay nananatiling aktibo lalo na sa banta ng sakit na leptospirosis. Sa Luzon ng Maynila, tiniyak ni Mayor Francisco Esco Moreno de Bagoso ang libreng gamot ipinamamahagi sa mga health centers. Abot sa higit 100,000 capsule ng gamot kontra leptospirosis ang maaaring makuha naman mamayaan mapataga Maynila o hindi man. Ating pakinggan si Mayor Francisco Esco Moreno de Bagoso ng Lungsod ng Maynila.
6: Doxycycline. O ito pong produkto na ito o gamot na ito ay maaaring makapagdagdag bigay proteksyon sa bawat tao, no? Ibig sabihin, hindi na po ito mamamaya lang ng Maynila, pati yung mga na-stranded dito, to be able to access extra protection through this type of medicine. And we have prepared 124,500 pieces of this all over the city healthcare facility.
5: Yan ang tinig ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno de Magoso. Kasabay nito, ikinalungkot naman ang natural alcalde ang patungkol sa isang batang lalaki na nawawala na lumangoy sa Paseco Beach nitong linggo. Patuloy ang search and retrieval operations sa isinasgawa para sa 13-anyos na lalaki sa pangunguna ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department Water Search and Rescue Team, katuwang ang Philippine National Police Maritime Group. Muli natin pakinggan si Manila Mayor Francisco Esco Moreno de Magoso.
6: Meron po tayong for the past 3 days na hinahanap individual. Medyo hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakikita isa pong biktima na nahuhulog po sa body of water. Tumutulong pa rin ang MDRRMO na baka sakali makita yung biktima. Uli siyang nalaman ay na ano po sila sa dagat. But then again, we'll update you on that. It's just that I feel bad for the family and I hope sana matagpuan ang buhay. No? Yun po yung ating isang insidente of all the things that is or that happened in the city. Meron po tayong isang na hindi pa po namin masabi kung nasawi o buhay because you know until the body is found, you know, we can confirm it.
4: Mga kabombo at Quezon Nation, kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan, ay mabuti po isaalang-alang po natin ating kaligtasan sapagkat ang alerto po sa kalakang Maynila ay patuloy pa rin po naka-red rainfall advisory. Naasahan na magpapatuloy pa po yung pagbagsak ng tubig ulan dito sa Metro Manila. Yan muna ang update mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombong Dati Lario para sa the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Pastradyo, Bombo!
3: Sa makaragdagan pang balita, nakaharap sa mga serye ng landslide at flash floods ng kabuuang 2,360 barangay sa Ilocos Region dahil sa patuloy na pag-ulan ayon niya sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Batay sa rain-induced landslide and flooding advisory ng nasabing ahensya, epektibo mula Agosto 17 hanggang Agosto 20 ng kasalukuyang taon, ay maaaring makaranas na magkakahiwalay o magkakasabay ng insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga naturang barangay sa kasagsagan ng bagyo na pinapalakas pa ng haging habagat. Malaking porsyento ng mga ito ay mula sa probinsya ng Pangasinan, lalo na sa mga naninirahan malapit sa coastal areas. Pinapayuhan ng mga komunidad sa mga lugar na mayroong history ng pagbaha at pagguho ng lupa na manatiling alerto at bantayan ng mga paabiso ng barangay at lokal na pamahalaan. Ang Ilocos Region na pangunahing binaha sa pananalasa ng bagyong Maymay dahil tinahak nito ang silangang direksyon mula sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Mula noong nanalasa ang bagyong Maymay, tuloy-tuloy nang makararanas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng naturang rehiyon hanggang sa kasalukuyan.
2: Sa karagdagan pa nating balita, lumobo na mga kabombo sa mahigit 3.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura dahil yan sa pinagsamang epekto ng nagdaang mga bagyo at habagat. Base yan sa data ng Office of Civil Defense noong ika-anim ng umaga ngayong araw. At kabilang ho sa mga infrastructure damages na natukoy ay yung daan-daang binahang lugar, kalsada, tulay at mahigit 1,000 na mga napinsalang kabahayan sa iba't ibang rehiyon kung saan ay nasa 1,700 mahigit ang bahagyang nagkaroon ng pinsala habang 200 mahigit naman ang tuluyang nawasak. Tumaas din mga kabombo ang halaga ng danyos sa sektor ng agrikultura at yan ay pumapalo ng 1.4 na bilyong piso. Umakyat din sa mahigit 5.3 bilyon ang mga individual na apektado ng kalamidad at yan ay matatagpuan sa Ilocos Region, Cagayan Valley at maging sa Central Luzon, pati na sa Bicol Region at Western Visayas kasama ang Zamboanga Peninsula, Calabarzon at Cordillera Administrative Region, maging dito sa Metro Manila at Mimaropa Region o dyan sa may parte ng Southern Tagalog. Nakapagtala naman ng mahigit 42,000 mahigit na individual ang inilikas patungo sa mga evacuation centers. Sa ngayon ay 27 ang naitalang binawian ng buhay dahil sa mga kalamidad na yan, habang patuloy pa rin na pinaghahanap ang isa pang napaulat na nawawala. Ang Benguet mga kabombo ang may pinakamataas na bilang ng casualties na nasa 15 dahil yan sa insidente ng landslide doon sa may La Trinidad at maging dyan sa may malapit na ho sa Baguio at pati doon sa Atok, sakop ng Benguet. Ang iba pa mga nasawi mga kabombo ay na-recover sa probinsya ng Rizal, maging sa Batangas at La Union, pati na sa Quezon at Oriental Mindoro, maging sa Negros Occidental ay meron ding natukoy, pati na dyan sa siyudad ng Caloocan ay meron din hong naitala.
3: Samantala, kuha rin tayo mamaya mga kabombo Star Nation ng ibang balita naman tinutukan ng ating news team dahil sinabi dito ng isang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na dapat ilahado mano ang lahat ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte at hindi dapat isakripisyo ang accountability sa anumang impeachment deal. Ayon yan sa prosecution. Balikan natin ang linya ng ating kasamahan at sa iba pang balita, Bombo Dennis.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 14 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ipinaubaya na ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Elections kung kakailanganin na itaas pa ang alert status sa Bangsamoro Region. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Interim Chief Minister na si Abdulrak Sami Makakuha at yan ay nangyari dyan sa may Dato din Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte nitong araw ng Sabado. At sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na lagi namang nakatuwang ang kanilang tanggapan para sa hakbang ng Philippine National Police at lahat ng mga kautusan ng Commission on Elections ay kanilang sinusunod para sa ikaayos ng mga proseso. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Colonel Padilla.
7: Well, ito nga, no, ito pa kasi is in coordination with all the different agencies that are involved. So, ang nagkukumpas sa atin dito ay ang COMELEC, andyan dyan din ang ating PNP, katuwang natin dyan. So, if it is mandated by all of these agencies na kailangan natin i-heighten yung alert status natin dyan, then we will oblige po sa inyong AFP.
2: Agyan ang mga pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala din si Colonel Padilla na walang magiging sagabal para sa pagkaantala o kaya naman ay baka hindi matuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region sa darating na Setyembre 14. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla.
7: Mismo naman po ang ating Commander-in-Chief, ang ating Pangulo, ang nagbigay ng guidance na talaga pong tutukan po natin itong magaganap na kauna-unahang BARM elections. So we acknowledge that this is a historical feat para sa ating bansa. And so nakikipagtulungan tayo ng full support, no, in full support to the COMELEC on this. So as COMELEC is the lead agency, kung ano po yung role na hihilingin mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nandiyan dyan po tayo, ibibigay po talaga natin ng all-out support para dyan.
2: Tinig pa rin niya ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Naniniwala din ito na sapat ang bilang ng mga sundalo na nakatalaga sa Bangsamoro Region para mabantayan ang proseso ng halalan at tiniyak nito para sa mga butante na magiging mapayapa at babantayan nila ang seguridad sa naturang rehiyon. Narito pa ang mga dagdag na pahayag ng tagapagsalita ng Sandatahan Lakas ng Bansa.
7: Well, basically po kasi marami tayong units that are in the area. So mabilis lang po, no, yung ating mobilization and ating deployments as additional forces are needed. So with that incident naman po, we pinalawig natin, no, yung ating pag-conduct ng checkpoints doon sa area. And of course, yun nga security overall doon sa lugar na yun. Well, ang panawagan natin sa BARM na gagawin po ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang lahat ng aming full effort and support dyan po para ma-conduct peacefully and orderly itong magiging historic na elections ng BARM.
2: Bahagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines si Colonel Francel Margaret Padilla.
1: Bombo International News.
3: Pinatawa ng Amerika ng sanksyon si International Criminal Court President Tomoko Akane kasama si Abdullah Yeseh na tumatayong senior trial attorney sa prosecution team na humihiling ng arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nanumina para sa eleksyon bilang International Criminal Court judge. Kinumpirma ito ni United States Secretary of State Marco Rubio sa isang statement sa bisa ng executive order ni United States President Donald Trump noong nakalipas na taon na nag-authorize sa pagpataw ng mga sanksyon laban sa korte. Ipinaliwanag ni Rubio ang pagpataw ng sanksyon kina Akane at Seye. Anya direktang nakibahagi ang dalawa sa mga pagsisikap ng International Court na mag-imbestiga, mag-aresto, magkulong o umusig sa mga opisyal na ang gobyerno ay hindi sumang-ayon sa jurisdiksyon ng International Tribunal. Kinundin na naman ng tribunal ang hakbang ng Estados Unidos at sinabi sa isang statement na kapag pinagbabantaan ang mga kinatawan ng tribunal dahil sa pagpapatupad ng batas, ang mismong international legal order anya ang nalalagay sa panganib. Noong nakalipas na taon, pinatawan ng United States ang ilan pang opisyal ng International Criminal Court, kabilang ang mga prosecutor at judge dahil sa arrest warrant kay Netanyahu, na malapit na kaliado ni Trump, at kay dating Israeli Defense Minister Yoav Gallant, gayon din sa nakalipas na investigasyon sa United States troops sa Afghanistan. Kabilang sa mga sanksyon ng Amerika ay ang pag-freeze sa anumang United States assets na mayroon noon ang mga international court judges and prosecutors at pagtanggal sa kanila mula sa United States financial system na mayroong malapit na koneksyon sa halos lahat ng mga bankong nag-ooperate internationally. Naglabas din ang United States Treasury ng general license nitong araw na Martes na nag-authorize para sa wind down o unti-unting pagtapos sa mga transaksyong may kaugnayan kina Akani at Say hanggang sa Setyembre 17. At sa kalagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagbanta naman si United States President Donald Trump na bombahin ang Oman dahil hindi siya natutuwa sa pagkikipagkasundo ng bansa sa Iran kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. Ayon sa regional officials na hindi pinangalanan, ipinabot ni Trump ang pagtutol nito sa Oman sa ilang bahagi ng kasunduan na nakatakda pa lamang i-anunsyo kabilang ang sanib-puwersang pamamahala ng Iran at Oman sa ruta palabas ng Strait na kritikal para sa pandaigdigang supply ng langis at natural gas. Naniniwala naman ang gobyerno ni Trump na masyadong mabait o malambot ang Oman sa pakikitungo sa Iran. Hindi rin nagustuhan ng Amerika ang balak ng Oman na mangulekta ng voluntaryong bayad o fees dahil sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz kahit para pa ito sa kaligtasan. Ginawa ng Presidente ng Estados Unidos itong pagbabanta sa Oman sa gitna ng pakikipagtulungan ito sa Iran para mabuksan ang Strait of Hormuz at bigyan daan ng pagpapatuloy ng mga negosasyon sa pagitan ng United States at Iran para wakasan na ang giyera. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na binantaan ni Trump ang Oman at sinabi niya noong buwan ng Mayo sa isang cabinet meeting na kailangang mag-behave o magpakatino ng Oman at tulad ng iba dahil kung hindi ay mapipilitan ang United States na pasabugin ito. Nitong araw ng Martes naman, idinikra ni Trump sa social media ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Amerika. Isang bagay naman na tinawag naman ng Iran na isang delusyon lamang.
2: Balik sa mga balita sa Pilipinas, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang Department of Education Secretary na si Sunny Angara ay personal hong nagtungo doon sa bahagi ng Zamboanga para sa situation briefing. Kasunod ho yan ang nangyaring Zamboanga shooting. Yan at iba pang mga detalye. Maki-update tayo kay Bombo Isa Cotoner.
8: Paigtingin ng Department of Education, hindi lamang ang seguridad sa mga paaralan, kundi maging ang mga programa para sa mental health ng mga mag-aaral. Kasunod nga yan ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 katao. Personal na nagtungo sa Education Secretary Sunny Angara sa paaralan at nakipag-usap sa mga opisyal at membro ng school community. Ayon kay Angara, hindi dapat seguridad lamang ang tutukan matapos ang insidente. Mahalaga rin niya ang patuloy na pag-abot at pagkumusta sa mga estudyante upang mas makilala at maunawaan ang kanilang pinagdaraanan. Sinabi ni Angara na mayroon lang mga programa at interventions ang DepEd para sa mental health pero mas palalakasin pa mga ito dahil nakikitang mas kailangan ng mga estudyante ang suporta at paggabay sa panahon ngayon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
9: Tinitingnan ho natin hindi lang yung seguridad. So hindi lang bakod, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun. Pero importante din ho siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila. Kasi ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan ng...
8: Samantala, patuloy pang bineberipika naman ng mga otoridad ang tunay na motibo sa pamamaril. Ayon kay Angara, hindi pa malinaw sa initial na investigation kung talagang isang guro ang target ng suspect. Hindi rin umano nakumpirma ang mga unang ulat na may mga bullying o depression na maaaring naging dahilan ng insidente. Gayunman, hindi sinasantabi ng mga investigator ang iba pang posibilidad kabilang ang umano'y pagkakaroon ng online interaction o tinatawag na groomer na maaaring maka-influensya sa bata. Muli, ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
9: Hindi pa klaro kung ang teacher nga talagang target kasi may 2 siyang classroom na pinuntahan. At hindi siya nakapagpaputok dun sa classroom, sa first classroom na pinuntahan niya. Dun siya nagpaputok sa pangalawang classroom. So hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So wag muna siguro, mas maganda, wag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya. Ang misteryoso po sa amin talaga kasi wala naman hong parang hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialist dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online.
8: Tiniyak naman ni Anggara na handang tumulong ang Department of Education sa paaralan at mga pamilyang naapektuhan ng insidente.
10: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
3: Dagdag pa niyan mga kabombustion nation, trigger warning pa rin sa ating mga listeners and viewers dahil itong mga nilalaman ng ating susunod na balita ay may mga sensitive contents. Sinihayag ni Zamboanga City Mayor Kymer Adan Olaso na posibleng nasa ilalim ng matinding pressure sa grades at nakararanas umano ng depression itong grade 8 student na sangkot sa pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Olaso, honor student umano ang suspect ngunit may hinahabol na grades. Posibleng teacher ang naging target nito dahil gusto umano nitong bumanti. Sinabi rin ng alkalde na hindi nito natamaan ang unang guro na pinaputukan kaya lumipat ito ng classroom at patuloy na naghahanap ng iba pang target. Samantala, sinabi ng alkalde na iniimbestigahan din ang posibleng security lapses sa paralan matapos makapasok ang estudyante na mayroong dalang dalawang baril. Hiniling na rin umano sa pamunuan ng paralan na magsagawa ng masusing investigasyon kung paano naipasok itong mga armas doon sa loob ng campus. Dalawang estudyante ang nasawi, kabila na dito ang suspect at ilang iba pa ang nasugatan sa insidente. Ayon sa pulisya, 6 na estudyante ang nasugatan, karamihan sa kanila ay dahil sa pagkataranta at pagtakas sa halip na direktang tama ng bala. Iniulat din na 21 estudyante ang nakaranas ng panic attacks, anxiety o minor injuries. Kinansela naman ang klase sa paralan at idiniklara ang araw na pagluluksa para sa mga biktima. Patuloy namang nagbibigay ng psychosocial support ang Department of Education habang iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa naturang insidente. Nanawagan din ang mga otoridad na huwag nang ipakalat online ang sensitibong video ng nasabing pamamaril.
2: Dako muna tayo mga kabombo sa iba pang mga update natin sapagkat dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, atin hong alamin kung magbabago na ba yung diskarte ng prosekusyon ngayong mismong yung testigo ang kumaladkad sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan mga kabombo sa update ni Bombo Annalise Soberano.
8: Bombo Dennis, iginiit ni House Prosecution Advisor Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat ilahad ng prosecution ang lahat ng 4 na impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na tapusin agad ang paglilitis matapos ang usapin sa confidential funds. Ayon kay Barbers, mahalagang makumpleto ang paglalahad ng ebidensya upang malinaw na may basehan ang mga alegasyon laban sa pangalawang pangulo at hindi lamang resulta ng pamumulitika. Sinabi pa ni Barbers na hindi dapat isakripisyo ang accountability, transparency at katotohanan sa anumang posibleng political arrangement sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kasunod ng mga ulat na umano'y humiling si VP Sara ng private meeting kay Pangulong Marcos upang talakayin ang kanyang pagbibitiw sa pwesto kapalit ng posibilidad na makatakbo sa pagkapangulo sa 2028 election. Hindi naman ito kinumpirma ng Malacanang pero binigyang din ni Barbers mahalagang malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon laban kay VP Sara dahil nagsimula na ang prosecution sa paglalahad ng ebidensya sa impeachment trial. Iginiit din ng prosecution na dapat magpatuloy ang impeachment case kahit magbitiw si VP Sara dahil maaari pa rin siyang maharap sa perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Nanghihinayang naman ngayon ang prosecution dahil sa pagkaantala ng paglilitis dahil sa sama ng panahon. Pero hindi umano nila ito kontrolado. Ayon kay Barbers, nakakadelay lang ito sa mga proseso. Pakinggan natin si House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers.
11: Siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin na ang hanggat matapos itong apat na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, eh, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, no, justice delayed is justice denied.
12: Sa kabilang dako, inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na ang pagkaantala ng paglilitis ay makakaapekto din talaga sa schedule. Dagdag pa ni Capunan, kumpiyansa ang prosecution na maipakita pa ang lahat ng argumento dahil hindi ito pwede i-shortcut. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan.
13: Kong Ace, no? Apart from the delays, kasi apat na articles yan, ano? Na-simplify namin yung article on grave threats, naging tatlong witnesses, no? Itong confidential funds, article on confidential funds, nakalinya na ang mga witnesses natin. Most of them are hostile and some of them are government agencies, no? So maapektuhan yung mga subpoena namin witnesses from government agencies. Nandiyan ang Philippine Statistics Authority, no? Para i-validate yung mga nakalagay sa acknowledgement receipts. Gobyerno yan. Ano? Nandyan ang possibly a handwriting expert from a government agencies. No? At hindi naman natin kontrolado talaga because of the weather na nagsususpend ng mga government offices.
14: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Alangi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
2: Aros natin mga kabombo, sa buong kapuluan ay ganap na hong 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maring binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang Palacio Malacanang doon sa pag-uugnay umano nitong si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa ilang mga guro sa umano'y culture of violence kasunod ng insidente ng pamamaril sa bahagi po ng Sambuanga kung saan ay merong nasawing dalawang estudyante. Ayon kay dating Representative Claire Castro ay may ilang guro ang umano'y lumabag sa pamantayan ng moralidad at nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo sa mga nakakatanda at iba pang mga tao. Tinawag naman ng grupo na reckless at insulting na pag-atake ang naturang mapahayag ng opisyal ng Palacio Malacanang at iginit na tila ay ipinapasa ng gobyerno sa mga guro ang sisi sa problema ng karahasan dito sa ating bansa. Anila, hindi dapat na gawing scapegoat ang mga guro para sa mga problema na mas malalim at nangangailangan ng tugon mula naman sa pamahalaan. Sinabi rin ng grupo na kabilang ang mismong mga guro doon sa mga nakakaranas ng karahasan, kapabayaan at kakulangan sa suporta ng pamahalaan. Kabilang ang mabibigat na mga workload at hindi maganda na working conditions at umano'y paglabag sa kanilang mga karapatan. Nanawagan ang grupo sa Marcos administration na tugunan ang mga ugat ng karahasan, kapabayaan at kakulangan sa mga paaralan sa halip na sisihin ang mga guro. Iginit din nila na kailangan na unahin ang paglalaan ng sapat na pondo para sa classrooms at sa mga teachers, learning materials at yung mga supply na itatala sa mga eskwelahan dahil dun sa mga

0: at mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit. Kaakibat nito ay umapila si Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales para sa publiko na laging unahin ang kaligtasan, dignidad, privacy at kapakanan ng mga kabataan, mapabiktima man, saksi o suspek. Ayon sa opisyal, biktima man, saksi o batang nasasangkot sa batas, ang isang bata ay nananatiling bata at nararapat na maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Nagkikiramay din ang konseho sa mga pamilyang naapektuhan sa buong komunidad ng Paralan na dumaraan sa isang lubhang nakababahalang karanasan.
1: Kapatayan mga kabombon, ang karagdagang report mula sa ating news team. Pagbaba ng age of criminal responsibility ay dapat muli na ikonsidera ng Kongreso yung mga online games. Malaki raw ang impluensya doon sa magkakasunod na insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ayon yan sa obserbasyon ng isang anti-crime group. At may balita si Bombo Cindy Grida.
2: Naniniwala ang Volunteers Against Crime and Corruption na marapat na seryosong muling ikonsidera ng Kongreso ang pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility sa bansa at ibaba ito sa 10 taong gulang. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga kung saan sangkot ang isang menor de edad na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang individual. Ayon kay Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista, kinakailangan ang masusing pag-aaral sa batas at iginiit na bagamat mga menor de edad ang mga sangkot, may sapat na silang kakayahang mag-isip at magdesisyon sa isang kritikal na sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista.
3: It is about time baguhin din yung juvenile justice system and welfare na ibaba ang age of discernment to age of criminal responsibility and accountability to 10 years old. Yun po ang ina-adapt namin based on pinatutupad at scientifically based sa Australia, even parts ng America and New Zealand, considered as the most safest city in the world. Yan po ang pinatutupad nila, no? Sa ibang part ng Amerika nga, 7 years old, may criminal liability na. So it needs review yung juvenile justice and welfare to lower the age of criminal responsibility. Dahil para sa amin, katulad niyan, alam po niya yung age of discernment should be lowered pa. Kasi po alam naman niya ang ginagawa niya, na alam niya ang tama at mali.
2: Dagdag pa ni Evangelista, malaki din umano ang nagiging impluensya ng mga online games at mga napapanood na online video sa kung paano nabubuo at nahuhubog ang pag-iisip ng mga kabataan. Pinatungkulan din niya ang maagang pagkamulat ng mga bata sa social media at ang madaling access ng mga ito sa iba't ibang uri ng impormasyon mula sa internet. Binigyang din niya ang parental guidance ang pinaka-epektibong paraan upang malayo ang mga kabataan sa mga maling gawa. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista.
3: Unang-una po, no, yung guidance ng mga magulang, dapat nakafocus po sila. So guidance, at pangalawa, yung easy access sa social media, no, at a very early age, kahit 2 years old, 3 years old, makita mo may hawak ng mga iPad yan, mga telepono that can easily access the different platforms, YouTube. Malaking impluensya po yan, ano? At kaya nga, yung parental guidance should be always there. But, yun nga, yung isa pang bagay po dito, no? Yung development kasi ng mga bata ngayon, masyadong mabilis, advanced, simply because of yung easy access nga ulit sa mga different platforms sa social media.
2: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan itong impeachment court. Sinasabi na yung delayed schedule ni Vice President Sara Duterte ay hindi kailangan ikabahala. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Angelo Aganana.

0: Aminado ang impeachment court na bahagyang nahuhuli na sa itinakdang timeline ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte matapos maantala ang ilang araw ng pagdinig at humaba ang presentasyon ng ilang testigo ng House Prosecution Panel. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, nasa 2 hanggang 3 araw pa lamang ang delay sa kasalukuyan. Ngunit wala naman umanong dapat ikabahala rito dahil sanay naman aniya ang korte sa mga ganitong delay dulot ng mga hindi inaasahan na pangyayari. Pinaliwanag ni Tunggol na para sa Article 1, may nakalaan na 31 days para sa presentasyon ng 27 na witness ng prosecution. Ngunit nasa 6 pa lamang umano ang naihaharap. Ngayong dapat ay nasa 9 o 10 testigo na sana sa kasalukuyan kung susundin ang schedule. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
1: Meron tayong 31 days for Article 1 and hindi pa tayo gaano nakakakalahati sa mga witnesses na ipipresenta ng prosecution. 27 witnesses yung nilista nila sa ipipresenta nila yon for 31 days. So medyo in a way delayed na tayo ngayon. However, don't worry about it because yung impeachment court naman sanay naman ng mga lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment.
0: Kaugnay niyan, nilinaw din ni Attorney Tunggol na hindi lang dahil sa pagkakansila ng mga pagdinig ang dahilan kung bakit na delayed. Nakaapekto rin aniya sa timeline ang tagal ng testimonya ng ilang testigo. Kabilang dito ang 2 testigo mula sa Commission on Audit na umabot sa parehong 3 araw ang presentasyon. Kahit na mayroong one witness, one day rule aniya na sinusunod ang impeachment court. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
1: Pinlat natin yon parang mga one witness, one day rule lang, no? So if ever, at most 2 araw lang yung per witness, pero talagang humaba sila to 3 days, so talagang nabagalan tayo ng konti sa ating number of days na pinlat.
0: Kaugnay nito, Bumbo Dennis Bumbojay, sinabi ni Attorney Tunggol na kabilang sa mga maaaring gawin para makahabol ay ang pagbabawas ng bilang ng mga testigo kung papayag ang prosecution. Gayun din ang pagdaragdag ng mga hearing days, pagdami ng testigong iaharap sa isang araw at pagpapahaba ng oras ng paglilitis. Kabilang rin aniya sa pinag-aaralan ang pagpapahaba ng kasalukuyang oras ng trial mula sa 10:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon ng isa o hanggang 2 oras para umabot ng 4:00 o 5:00 ng hapon. Gayunman, maaari pa rin umanong piliing ilipat sa hapon ng impeachment trial upang mas mapahaba ang oras nito at mabigyan ng mas malaking oras sa umaga ang legislative agenda ng Senado. Bagamat wala pa niyang pinaladesisyon ng Senado ukol rito, posibleng maging konsiderasyon umano sa pagdidesisyon nito ang mga naganap na pagkansila ng trial dahil sa masamang panahon, lalo na kung magpapatuloy ang mga pagkaantala sa mga susunod na linggo. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
1: Is an option under consideration by the senator judges. The PO and the Senate President has already talked about that as we have seen, no, the last time na extend tayo ng 1 hour from 3:00 mabot tayo hanggang 4 p.m. para lang matapos yung last witness na si Ms. Sylin Del Campo. So kahit na ganun din yung mangyayari, pwede ding mangyari yon. So kinukonsidera nila yon na instead of i-transfer mula umaga hanggang hapon, i-extend na lang ng 1 to 2 hours yung trial para umabot until 4 or 5. However, kasi merong mga constitutional duties na kailangan to pa rin dyan. Eh. Nakalagay kasi sa constitution kung anong oras dapat nag-session ang ating Senado. Kaya very technical yung mga ganyang mga usapin na sa oras. So baka pwede rin naman na gawin yon, no, dahil bibigyan naman ng enough leeway yung ating senators. However, as to the definite decision of the senator judges, wala pa silang naka-come up dyan.
0: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Papatayan ng mga karagdagang balita, lalo na ito'y may kaugnayan doon pa rin sa sitwasyon ng mga estudyante dahil yung mental health support para daw sa mga paaralan ay kinakailangan at napapanahon na para palakasin pa ayon yan sa mga eksperto. May naging panayamang Star FM Cebu.
3: Binigyan din ng mga eksperto ang kahalagahan ng mas matibay na mental health support para sa mga estudyante kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Maria Jessica Kiambao, isang guidance counselor, sinabi nitong meron ang pulisiya ang bansa para sa mental health services sa mga paaralan. Gayunpaman, hamon pa rin ang maayos na pagpapatupad nito at pagkakaroon ng sapat na resources. Positibo rin anya pagsisimula ng Department of Education sa pagkuha ng school counselor associates, ngunit kailangan pa itong dagdagan at samahan ng iba pang mental health professionals. Matapos ang isang traumatic na insidente, mahalagang maibalik sa mga estudyante ang kanilang sense of safety, mabigyan sila ng oras na maproseso ang nangyari sa sarili nilang pace at mapanatili ang kanilang normal na routine.
4: The challenge now is not just really simply having this policy, but making sure that this is properly implemented and adequately resourced. This should be a collective and collaborative effort, not just with school personnel but also with other mental health professionals.
3: Samantala, para naman kay Farina De Ramos, isang psychometrician at guidance counselor, malaga pa niya ang open communication sa loob ng tahanan. Sinabi pa ni De Ramos na malaga ang regular at bukas na pag-uusap sa mga anak upang mapansin ang kanilang pinagdaraanan, habang kailangan naman ng mga batang nakaranas ng trauma ng ligtas na kapaligiran, pakikinig at suporta.
5: Let's probe. What are highlights of your day? What made school fun today? Or what made it difficult? And sana, kung tinatanong natin sila, sana nakaupo talaga tayo na nakaharap tayo sa anak natin. Hindi yung nagla-laptop tayo. Upuan natin, di ba? Sit side by side with your child and ask them these questions. And it's good to really make this a routine.
3: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bumbo!
6: Ito naman pananagutan sa Zamboanga school shooting, posible umanong harapin ang paaralan at magulang ayon yan sa constitutional law expert. Minakapanayam ang Bumbo Radyo Dagupan.
7: Maaaring magkaroon ng pananagutang sibil ang paaralan at mga magulang ng estudyante na sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon kay Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional law expert at dating profesor sa isang universidad sa Dagupan, bagamat wala nang haharapin na criminal liability ang suspect dahil nasawi rin ito sa insidente, hindi nangangahulugang wala nang maaaring managot sa iba pang aspeto ng batas. Ayon sa abogado, maaring suriin ang pananagutan ng paaralan kung mapapatunayang nagkulang ito sa pagbibigay ng sapat na seguridad at proteksyon sa mga estudyante habang nasa loob ng campus. Bukod sa paaralan, maaari rin naman ang magkaroon ng pananagutang sibil ang mga magulang ng minor de edad na sospek, lalo na kung mapapatunayang may kapabayaan sa pag-iingat ng baril na ginamit naman sa insidente. Para kay Sera, mahalagang siyasatin kung nagkaroon ng kapabayaan sa pag-iingat ng baril at kung paano ito napunta sa kamay ng minor de edad. Ipinaliwanag din niya na magkaiba ang pananagutan ng paaralan at mga magulang. Maaring humingi ng danyos ang pamilya ng nasawing estudyante laban sa mga itunuturing na responsable sa insidente. Depende sa magiging resulta ng investigasyon at sa mga ebidensyang maiharap. Samantala, posible rin umanong magkaroon ng legal na hakbang para sa mga estudyante na nakaranas ng matinding takot at trauma matapos masaksihan ang pamamaril.
8: The law provides still procedural and legal remedy against the school at saka sa parents ng shooter if ever the parents of the fatality might want to sue for damages against the parents of the shooter.
7: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan. Bombo Nicola Peranya nag-ulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, si Senator Escudero ay dapat daw maging mas consistent doon sa pagpapatupad ng rules of impeachment dyan sa trial at yung pagkontrol sa iba't ibang gimmick at mga PR stunts ng mga abogado na kabahagi sa trial. Ayon yan sa isang constitutional law expert, may balita ang Bombo Radio Iloilo.
9: Hinimok na isang constitutional law expert, si Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na maging malinaw at consistent sa pagpapatupad ng mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa marayam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusinko, sinabi nito na hindi naman kinakailangang maging mas maluwag si Escudero sa mga abogado ng prosecution at depensa. Sa halip, dapat anya ay malinaw kung ano talaga ang rules na susundin at dapat ito ipatupad ng pare-pareho sa buong proseso. Napansin din ni Yusinko na tila nauubusan na ng pasensya si Escudero dahil sa sunod-sunod na mga interjections at mga tanong ng magkabilang panig. Anya, may mga pagkakataong mismong si Escudero na ang nagtatanong sa mga testigo matapos malito ang mga ito sa mga tanong ng prosecution at depensa. Gayunman, sinabi ni Yusinko na hindi madaling trabaho ang pagiging presiding officer dahil kailangan kontrolin ang mga abogado na anya ay nagiging dramatic at gumagamit ng mga tinatawag niyang gimmicks at PR stunts. Sa kabila nito, iginit ni Yusinko na mahalagang manatiling malinaw at consistent ang pagpapatupad ng rules upang maging maayos at madaling masundan ng publiko ang impeachment proceedings.
10: Yung nakikita natin ngayon na impeachment trial, yaan ay malayong malayo doon sa disenyo ng ating saligang batas. Ang nakikita natin na napaka-technical, napaka-attached to the rules of procedure of the rules of court, that is not the way an impeachment trial should be conducted. Partly, ang pwede natin masisi, yung mga abogado, kasi sila naman yung nagpapakita na ang daming interjections, daming objections na hindi naman angkop.
9: Si Attorney Michael Henry Yusinko para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
6: Ilang transport cooperatives naman na nag-modernize sa Bacolod at Iloilo City, pinadalhan ng closure order ng mga bangko na nganib na hataki ng mga units sakaling hindi sila makabayad. May report ang Bombo Radio Kalibo.
11: Nanganganib na makuha ng mga bangko ang ilang modernized jeepney ng mga transport cooperatives sa Bacolod City at Iloilo City dahil sa hindi nabayarang mga obligasyon. Ayon sa Bayan Panay, maraming transport cooperative ang nahihirapan dahil sa malaking utang, mataas na halaga ng mga modernized jeepney at araw-araw na pagkalugi. Sa Bacolod City, 8 sa 11 cooperative at korporasyon ang nanganganib na makuha ng mga bangko ang kanilang mga modernized unit dahil sa hindi nabayarang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Samantala, sa Iloilo City, 10 sa 14 na modernized unit ang naiulat na nasa alanganing sitwasyon dahil sa hindi rin nabayarang obligasyon sa mga bangko. Dahil dito, nanawagan si Elmer Foro ng Bayan Panay sa LTFRB na pansamantalang suspindihin ang mga local public transport route plan o PTRP upang mabigyan ng pagkakataon ang mga traditional jeepney operator na makapag-consolidate sa mga cooperative o korporasyon at makapag-renew ng kanilang prangkisa. Ayon kay Foro, hindi umano nakamit ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ang layunin nitong magbigay ng sapat, komportable at ligtas na pampublikong transportasyon. Nagbabala rin siya na maaaring lumala ang problema sa pampublikong transportasyon kung tuluyang bawiin ng mga bangko ang mga modernized jeepney na posibleng magdulot ng kakulangan sa masasakyan at makaapekto sa ekonomiya. Kinwestiyon din ni Foro ang mabilis na pagpapatupad ng jeepney modernization program ang kabilang ang umano'y problema sa pamamahala, korupsyon at pagnanakaw na sinasabing nakadagdag sa pasanin ng mga operator.
12: Nasa bingit ng alanganin yung kinabukasan ng transportasyon natin dahil siyempre pag hinatak ito ng mga bangko, magkakaroon ng matinding krisis sa ekonomiya natin dahil mawawalan na masasakyan ang ating mga commuters. Kaya nga nung pakipag-usap kayo, no, isa sa panawagan namin na review yung lahat ng LPTRP, suspend muna dahil nga hindi nito nasagot ang layunin nito ng makapagbigay ng tamang transportasyon tamang bilang ng transportasyon, mas accessible, mas comfortable at mas safe. Actually, kabaliktaran yung nangyayari dito kasi nagsisibagsakan na nga.
11: Si Elmer Foro ng Bayan Panay sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
2: Samantala, mga kabombo, ang alkalde ng lungsod ng Baguio ay ikinigit na walang korupsyon sa waste management ng kanilang syudad, kasunod rin ng pagbubunyag ni Ombudsman Rimulya sa umano'y ilegal na kita sa ilang lokal na pamahalaan. Ibalita dyan ang Bombo Radio Baguio.
13: Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang korupsyon sa pangungulekta ng basura at waste management operations ng lungsod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ginawa ni Magalong ang pahayag bilang tugon sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naging malaking pinagkukunan umano ng illegal na kita sa ilang local government units ang solid waste management. Bagamat kinikilala ni Magalong na may nagaganap na korupsyon sa ilang lugar, itinanggi niya ang pananaw na iisa lamang na LGU sa bansa ang nananatiling malaya sa mga maanumalyang transaksyon sa waste management. Binigyang halimbawa niya ang Pasig City at Baguio bukod sa iba pang LGUs na anya ay nagpapatakbo ng kanilang waste management operations nang hindi nakikibahagi sa ganitong mga gawain. Dagdag pa niya, mahigpit na minomonitor sa Baguio ang mga transaksyong may kaugnayan sa basura upang maiwasan ang graft at korupsyon. Ayon kay Magalong, umaabot umano sa 27% hanggang 30% kada transaksyon ang kickback sa waste management operations sa ilang lugar. Naalala rin niya ang isang dating alok na 6% bahagi katumbas ng tinatayang 120 pesos kada hauling trip. Tantsa niya kung 200 tonelada ng basura kada araw ang sangkot sa ganitong sistema, maaring umabot sa 50,000 pesos kada araw ang illegal na kita. Sa kabila ng malaking halaga ng pera na umiikot sa waste management, iginiit ni Magalong na ipinagbabawal ang ganitong mga kalakaran sa Baguio City.
14: Totoo naman talaga yan, pinagkakakitaan yan ng mga local government. Pero nakakalungkot lang, hindi ako kuwan. Sang-ayon, doon binanggit niya na baka iisa lang. Diba? Baka iisa lang. Totoo naman, ng Pasig talagang wala dyan. Alam na alam ko yan. Pero hindi lang Pasig. Marami pa. Marami pang local government na talagang mga mayors, hindi talaga nangawangwarta dyan pagdating sa garbage.
13: Tinatayang nasa 550 tonelada ng mixed waste ang nililikha sa Baguio araw-araw, kung saan humigit kumulang 300 tonelada ang kinokolekta ng General Services Office ng lungsod. Depende sa panahon, nasa 230 hanggang 250 tonelada ng nakokolektang basura ang residual waste na hindi na maaring iproseso sa lungsod. Araw-araw itong hinahakot palabas ng Baguio para itapon sa mga commercial sanitary landfill sa mga lugar gaya ng Pangasinan at Central Luzon. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maaari ho'y tuntunghayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa bahagi po ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa parte ng Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung madako naman kayo sa bahagi ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
15: At bago tayo magtapos, mga kabombas donation, narito sama-sama tayong manalangin ang Oratio Imperata for deliverance from calamities.
16: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan pa rin ang ating susunod na Bombo Network News mamayang alas sa 6 po ng gabi dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
17: Star FM,
18: the best music station across the nation.
19: Kwelang-kwela ng mga DJs.
18: Ang galing sa information.
17: Fully digitalized. It's all for you.
20: Star FM across the nation.
21: Star FM number 102.7.
17: Basta Star.
22: Babe, buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
23: Sa 102.7 Star FM? Oo nga, no? Nakakilig naman.
22: Mula dito sa Lucena City
23: hanggang dito sa Ortigas,
22: ramdam namin, nakapiling namin ang isa't isa kahit LDR kami dahil sa 102.7 Star FM.
24: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
25: Star FM.
26: Star FM.
27: Star FM.
17: Star FM. It's all for you.
28: Star FM.
29: It's time to fiesta with Bet88.
30: Come dance with me.
29: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
31: It's always a party at Bet88.
32: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
33: Sa palengke, may swerte.
34: May swerte? Sa palengke?
33: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
24: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
33: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
24: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
35: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
20: The Philippines number one, Star FM.
24: On 102.7, Star FM. You're with German Bolero.
36: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
37: it's all for you.
36: It's all for you in the afternoon. We'll keep

0: German Bolero.
1: Awiting Skyline Pigeon. Mula po yan kay Elton John. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 Star Minutes makalipas ang alas una. Alas una! Alauna ng hapon! 1:16 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. At isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagkagandahan, nagagupuhan at super duper sa kasipagan ng mga Star Nation natin all over the world. Ngayon nagmamaganda at super duper din naman sa guwapong hapon ng September 1. Nagmamadali! August 19, 2026. It's a good Wednesday. Ako po muna muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa hapon na ito, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobula-bulahin kayo hanggang alas 3 ng hapon dito sa programang It's All For You in the Afternoon. Paliktugtugan na tayo agad-agad. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
5: At Young's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
6: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
5: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
6: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting After All These Years. Mula po yan sa bandang Journey, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 Star Minutes, makalipas po ang alauna ng hapon. 1:34 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Alam mo itong mga ganitong pagkakataon, itong oras na ito, hapon, siesta time, malamig, umuulan. Ako, iba't ibang emosyon talaga yung pumapasok sa atin. Iba't ibang emosyon yung mga nararamdaman natin. Diba? At very normal yan. So huwag mo masyadong tatanungin, i-question yung sarili.

0: feeling ko, no, kailangan ko siyang ibahagi sa inyo. Lalo na sa mga oras na ito. So meron kasing question doon sa interview. Sabi, sa tingin mo ba na posible para sa isang tao na patawarin niya ang kanyang sarili, yan na yung mga pagkakataon na sinisisi, nagagalit tayo sa ating sarili, ganyan. May mga pagkakataon ba or posible ba na yung isang tao, no, na patawarin niya ang kanyang sarili kahit na meron silang nagawa na sobrang sama. Diba? Sobrang sama sa ibang tao at na-guilty sila doon, parang medyo may guilt silang naramdaman. O kaya naman, meron din silang sobrang samang nagawa sa kanilang sarili. So sabi doon sa interview, sa sagot, no, sabi, yes, posible iyon. Posible na yung isang tao kaya niyang patawarin pa rin yung sarili niya kahit sobrang sama na ng kanyang nagawa. Pwedeng sa ibang tao or sa kanyang sarili.
1: Ah!
0: At ang tawag daw doon ay biyaya. Biyaya, grace in English. Ganun pala yun. Kasi may mga pagkakataon talaga, ano, na nakakagawa tayo ng masama. Pwede din sa ating sarili din talaga, ano. At may pagkakataon talaga na mapapatawad natin ng sarili natin. Kasi kung hindi mo daw mapapatawad ng iyong sarili, pwede kang mapunta doon sa dead end. Wala ka nang pupuntahan. Wala ka nang dead end. Hindi ka na makakaderecho, makakaliko, o makakagalaw. Kasi dead end na daw pala iyon. Pero kailangan mo daw munang pumunta or dumaan sa mga, syempre, hindi madadaling daanan. No, ang tawag nga doon ay fire, through the fire. Shaka Khan. Diba? Pero ganun pala yun. Diba, kailangan mong ma-experience muna, maranasan yung full fail na sinasabi, ano, yung pinakalugmok. No, as in, masyado ka ng bagsak. Kailangan mong maranasan muna daw iyon. At yung complete na tinatawag na self-loathing. Ito yung intense or persistent na hindi mo gusto or galit sa sarili mo. No, kailangan mo munang madaanan yan. So kapag yan na yung nadaanan mo, para syempre, makapunta ka doon sa forgiveness na, no, or yung pagpapatawad sa iyong sarili.
1: Ah!
0: Yun, di ba? So, yun kasi, hindi mo kasi pwedeng pigilan, no, or laktawan, no, yung tinatawag na responsibility.
1: Ah!
0: Kasi kapag halimbawa, pinalitan mo daw yung emotions kagaya ng guilt, na wala naman yun, wala naman yung ano, wala yung magagawa sa kahit sino, mararamdaman mo, pero kapag naramdaman mo yung pinakatotoong bagay na yung shame, 'di ba? Kahihiyan, 'di ba? Yung hatred, galit, humiliation at yung self-loathing, yung galit mo nga sa sarili mo, yun yung pintuan. At kapag nalagpasan mo yan, yun na, mapapatawad mo na ang iyong sarili. So it's a complete cycle pala, ano. Diba? Hindi mo, parang kung iisipin mo, totoo talagang sinasabi na ang buhay ay parang isang gulong. Diba? Na minsan nasa ibaba ka, minsan nasa itaas ka. At dahil katulad ng gulong, it's a cycle, no? Parang iikot, ganyan. At from taas, from masaya, bababa, no? Doon sa lusak at doon sa mga problema, syempre aakit ka pa rin naman. So it's a cycle, kailangan mong daanan parehas. Hindi pwedeng puro saya lang, 'di ba? Ayan ha, nako, yan po ang ating SKL. Share ko lang sa hapon na ito, isang inspirasyon na nakuha ko lang din talaga. Gusto kong i-share sa inyo yung grace, no, yung biyaya. Actually, it's from God. Kapag sinabing biyaya, ano, kapag

0: Halimbawa, nakaramdam ka ng sama ng loob sa sarili mo, medyo nagalit ka sa sarili mo kasi na-guilty ka eh. Kasi nga, may ginawa kang masama, pwedeng sa ibang tao, or nagawa mo mismo sa sarili mo. So, magagalit ka sa sarili mo. So, it's from God, it's from above, it's really from God. Wala po sa Diyos yung pagkakataon kapag nabigyan mo ng forgiveness, no? Pakapatawaran ang iyong sarili. Diba? It's grace. Biyaya. Ayan. So kung halimbawa meron kang nararamdaman ha, nagalit sa iyong sarili, nako, hayaan mo pong hipuin ng Diyos ang iyong puso. Para mapatawad mo yung sarili mo. Kasi nga, sabi nga doon sa interview, no, na napanood ko, eh wala namang ano yan. Walang mangyayari kung halimbawa magagalit ka lang din. Number one, sa sarili mo lang din. Diba? Wala yan. Walang ano. Kapag dyan ka nanatili, walang mangyayari. Diba? Kaya kailangan mong lampasan yan. Kailangan mong daanan at kailangan mong lumabas sa pintuang iyan. At kapag nakalabas ka na dyan, congratulations, napatawad mo na ang iyong sarili. Number one, it's yourself eh, diba? At tulungan natin ang ating sarili. Number one, wala din naman talagang ibang tao na makakatulong sa ating sarili, kundi tayo lamang din. Diba? Grabe naman pagka ano, no? Pagka napaka ano, napaka akala mo naman. Napaka-seryoso. Pero sana meron tayong nakuha dyan. Sana inspire ka, na motivate ka this afternoon. Kung meron ka rin po mga bagay na gusto mong makapagpa-inspire, makapagpa-motivate sa mga nakikinig sa atin sa radyo, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po'y ating ibabahagi sa ating mga tagapakinig. Kaya naman dito sa ating segment, no, na SKL, share ko lang yon. Perfect. Right now, check your time muna. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Check your time, tapos let's go back. Right now, time is 18 star minutes. Yan. Past the hour of 1 in the afternoon. Ibig sabihin, 1:42 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. I hope you are well. You are in a very, very, very peaceful and safe place right now. So para matulungan pa tayo, we'll be going back to more of the music. At dito sa ating programang It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargon ng inyong kaliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 3 ng hapon sa programang It's You. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
3: Almusalin nam nam.
1: Good morning!
3: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi,

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7
3: Star FM.
5: The Classics.
6: The Classics.
4: The Classics
6: on Star
4: FM.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Annie Bicambalo ng Commonwealth Quezon City, ang winner ng medyo prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026. Week number 6 noong August 15, 2026. Maraming salamat po sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag sa tindahan. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Orocan. Mabuhay po ang lahat ng sponsor ng Bombo Radyo at ng Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: German Bolero.
1: Awiting Come What May. Mula po yan sa bandang Air Supply. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Na kung may mga bagay, ito pinaka isang bagay na dapat hindi ka nagsasabi sa sarili mo o sa buhay mo na come what may. O kung ano na lang, ano na mangyari, go na lang, bahala na. Ganyan. No. Ito ha, sa mga ka-Star Nation natin, malapit na malapit na malapit na po ang ating grand draw sa Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa-premium na may cash pa. Gusto mo yon. Kaya huwag ka na pong magpatumpik-tumpik pa ha. September 5 na po ang ating grand draw sa Swerte sa Palengke 2026. At dahil nga, it's the 60th year anniversary of Bombo Radio Philippines. Over 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Again, nag-a-accept na po kami ng pa rin, no, ng entries para po sa ating week number 7. Go mo na yan. Gigil ako sa'yo. Wag ka, alam mo, ito talaga legit ha. Seryoso, wag ka pong magpatumpik-tumpik pa dyan. I-go mo na yan. Para mas ma-invite ka pa or para ma-motivate ka, ay nako naman. Ano ba yung mga pwede mong mapanalunan sa Swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio? Nako, balde-baldeng pa-premium na may cash pa. Eto na nga, no, meron tayong studio draw. At sa studio draw natin na ginagawa natin kada Sabado ng hapon, meron pong tatlong winners na mag-uuwi ng ating consolation prize na 1,000 pesos. Cash po yan, tigi-isa sila, tatlo, no? At syempre, ang ating major prizes, ang ating third prize, may mag-uwi po ng isang mag-uwi ng 3,000 pesos cash. Gusto mo yun? At ang second prize natin, 4,000 pesos cash. First prize na 5,000 pesos cash. Oh, yan ha. 5K agad yan. Diba, ang ginawa mo lang, hindi mo tinapon yung ginagamit mo na sponsor's product natin. Diba, ginawa mo siyang proofs of purchase mo. Diba, alam mo, matutuwa talaga sa'yo si Mother Earth. At diba, madaming binaha ngayon. Isa po yung mga basura sa bumabaha talaga sa ating kalsada. Kaya tulungan na po natin ng ating kalikasan. Huwag nyo na pong itapon iyan at pagkakitaan. Again, na ina-announce natin yung weekly winners natin. Hapon po yan ng Sabado. At yung awarding naman natin ay sa Lunes. Yan, umaga naman yan. Maliban dyan, araw-araw, simula Lunes hanggang Biyernes, meron pong mag-uwi ng ating special prize. Oo, mamimigay po tayo araw-araw ng isa, no, sa daily winner natin ng isang 60th anniversary. Bombo Radio Philippines exclusive po yan, limited edition. Napakaganda to kasi nakalagay talaga, may sticker dito na nakalagay na 60 years anniversary ng Bombo Radio Philippines. Very, very, very special. Gusto ko din ito. Ito po yung rechargeable AM/FM radio. Meron po itong LED light, lamp, at saka siyempre yung flashlight nito. At no fixed dial ito, no? Hindi po yun, alam mo yun, may tuning pero hindi mo malipat. May mga ganun eh. Ito hindi eh. Yung tuner nito, no? Gumagana. Hindi po yun nakapako or nakafix, no, sa iisang estasyon. Diba? Pero siyempre, kami yung kabandingan mo.

102.7 Star FM Manila. Eto pa, kala mo dyan natatapos? No. Dahil meron din po tayong palengke activation or palengke event. Meron din po tayong raffle draw dyan. Ang ating palengke draw every week, every Saturday morning sa mga palengke all over the Metro and the Megastar Manila. Yarn! Diba? At pupunta po tayo bawat Sabado dyan. Pwede din nyo po dyan dalhin ang inyong entries para sumali sa ating palengke draw. At ito na nga sa ating sa Sabado. So 7 in the morning, kita-kits po tayo dyan sa Choice Market. Dyan lang po yan sa may Ortigas Extension ha, dito sa Pasig City. Nako, napakalapit lang sa ating istasyon. Diba, sa mga nagtatanong paano daw pumunta dyan, o basta yung mga parosaryo, pataytay, pakainta, no, yung mga ano dyan, mga jeep or kahit ano pang sasakyan dyan, kasi pwede din namang bus. Basta dumaan, dito po yan dadaan sa may Ortigas Avenue, dadaan po yan dyan sa Choice Market. Sa may Life Homes, banda ayan, igo mo na yan ha. Kita-kits tayo Sabado, 7 in the morning, sa August 22 na po yan. Sabado, again, August 22, 7 in the morning, Choice Market, dyan po sa may Ortigas Extension, Pasig City. Para po sa ating week number 7, palengke event. Dahil, eto, pwede ka manalo dyan ng prizes mula po sa ating palengke games. At meron pong 10 winners, no, na mabubunot sa ating raffle draw, sa ating palengke draw, at mag-uwi sila tigi-isa, no, ng 1,000 pesos cash and 500 pesos worth of gift pack. Sa ating gift pack, no, alam nyo naman yan na sa isang timba ng Orokan, nasa loob po niyan ang isang box ng MX3 Coffee. Sa isang box ng MX3 Coffee na yan, meron pong 10 sachets. Ano pa ba? Siyempre, meron pong 2 cans ng Gold Cup Sardines. And of course, 1 piece of Komeya 3Q Palabok. Wow! Pakasarap naman yan. Diba? Sa mga ka-Star Nation natin, i-go mo na iyan. Kita-kits tayo ha sa ating palengke na bibisitahin. At dahil nga malapit na ang ating grand draw, no, September 5 na po yan, ito po ang mga nag-aabang sa inyo. Meron tayong guaranteed prizes sa 25 areas sa buong Pilipinas po yan na may Star FM at Bombo Radio. So meron tayong third prize for sure dito sa Metro and Megastar Manila. May third prize winner tayo ng 10,000 pesos cash. Meron din tayong second prize winner ng 15,000 pesos cash. At first prize winner natin ng 25,000 pesos cash. Ah, diba? Grabe ha. At ito yung hindi natin kinakaya talaga. Ikaw na ba ito? Ang tumataginting na milyonaryo. Sino kayang ating grand prize winner ngayong taon sa swerte sa palengke 2026, ang 1 million pesos cash. Oy, diba? Millionaires Club, Hall of Fame. Gusto mo ba yon? Ay, nako naman sa mga ka-star natin. Igaw mo na yan. Again, sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang magdalawang isip pa. Ihabol mo na yan. Ako, promise, legit, wala, seryoso na to, promise. Hindi, promise, may napindot ko lang yung laugh track pero seryoso ako, ihabol mo na yan kasi malapit na po ang ating grand draw, ha? Ayan po ang ating promo, handog ng number 1 and most trusted source of news and information. Ang swerte sa palengke 2026, balde-baldeng pa-premyo na. May cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Palagi nating sinasabi, the more entries you send, the more chances of winning. Kaya go, go, go, go, go mo na yan. At mag-go, go, go, go, go na rin tayo this afternoon sa more of the music sa ating programang It's All For You in the Afternoon. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti.
Bobolabulain kayo hanggang alas 3 ng hapon. Ito po sa programang 8.

0: to. Right now, 20 star minutes bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Uy, 2:41 na agad. 2:41 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: Herman Bolero.
1: Awitin na mula po sa Bombo Music Festival 2020. Ay, napakaganda. No, sabi ko naman sa'yo. Mula po yan kaya Julian Christopher Macalindola. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Nadagdagan na naman siya. 2:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Diba, napakaganda talaga ng mga awitin na mula sa Bombo Music Festival. Alam mo, kapag gawang Pinoy talaga, OPM, ay nako, ewan ko na lang. Diba, kaya ang wish ko sana may Bombo Music Festival ulit. Uy, kawaan! Pero syempre, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-enjoy. Alam ko na-enjoy mo naman, ikaw talaga, masyado kang in denial. Enjoy mo mga awitin natin, ako na-enjoy ko, sana ikaw din. Diba? Itong programang It's All For You in the Afternoon. Kaya naman magpapatuloy tayo sa ating bandingan, bulahan, at syempre samahan sa susunod na programa, Afternoon Star Sweep na. Ako pa rin pong inyong kasama dyan, kabandingan kabulan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Na bumabati ng Happy Merienda! Merienda time! Grabe ano, ako nagmerienda na ako kanina, so magmerienda ka na din ngayon. Yung merienda ko, sinama ko na sa lunch time. Kasi may nakita akong ginataang bilo-bilo. Oh, di ba? Eh, pang merienda yun, di ba? Ginawa ko siyang dessert. Ay, nako. And anyway, sa mga Star Nation natin, mag-ingat po everybody because pabugso-bugso pa rin po ang ulan at kailangan magdala ka talaga ng payong. Oo, kahit alam natin na kahit magpayong ka, mababasa ka dahil sa lakas ng hangin, ano? Ay, ito may nagsasabi, ano, tatlo pa daw, no? Tatlong bagyo yung naghihilahan, oo, na medyo malapit sa ating bansa at nagdudulot. Pero habagat pa rin naman daw ang nagdudulot ng pag-ulan dito sa ating bansa. Kaya ingat-ingat everybody, asahan pa rin po na magiging maulan ang mga susunod na araw. Oo, kaya mag-pray din. Yan. Kaya naman, to formally close the program, we're giving you a song from, uy, napakaganda, from The Course. O, di ba? Awiting Breathless. Ikaw ba ay nawawala na ng hininga? Bakit naman? Tumakbo ka, no? But anyways, let's enjoy this song from The Course. It's Breathless. Dito lang po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music. And information, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon.

0: Like more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: Star FM.
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!

0: ang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Rosel Mortalia mula sa Valenzuela City at ako nga ang

0: isa sa mga nanalo ng special limited edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 special draw. Dahil sa aking proof of purchase, Pure Gold, ako ang nabunot para mag-uwi ng radyo at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radyo cash prizes at iba pang limpak-limpak na papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: German Bolero.
1: Lahat ng may inuuwian, edi kayo na. Awiting Libo-libong buwan, uuwian by Kyle Rafael. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong anim o mayroon na lamang anim na star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ay, grabe naman yon na 4:55. Nadagdagan na naman. Hindi ko talaga pinagtitripan tayo ng orasan. Charot. 4:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, I hope you enjoyed. Grabe, ano? Akalain mo yun. Nakalipas po muli ang 2 oras. No, tayo'y nagkasamahan, nagkabandingan, nagkabulhan dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Marami tayong mga awitin na inyong napakinggan. Pero syempre, i-extend natin yan. Uy! Extend natin yan dahil tayo pa rin po magkakasamahan, magkakabandingan, at magkakabulahan sa susunod na programa. Twilight Zone na! Yes! Ako po inyong kasama dyan, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. At syempre, dahil nga Twilight Zone na, mga awiting ano yan, mga folk, rock, and country music, at syempre mga paborito mong OPM songs din. Na for sure, kung ano man yung napapakinggan nyo dati pa, oo, ay mapapakinggan nyo pa rin ngayon dito sa ating programang Twilight Zone. It's going to be from 5 to 6 in the evening. Ikaw ba ay may iniisip sa mga oras na ito? Ano na naman? Hindi mo ba alam? Ikaw ba ay naguguluhan? O ikaw ay nagtataka? Wow. And I'm going to formally close the program. We'll be giving you a song from Sponge Cola. It's a song called Nakapagtataka. Ito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music information. Ito po ang 102.7
3: Walang tigilang gulo
1: Star FM.
3: Aking pag-iisip.
1: Like mo, share mo.

0: the best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Namamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Grabe ngayong araw. Sunod-sunod na naman ang pasahero. Kaya naman, nakikinig ako palagi sa 102.7 Star FM Manila. Dahil sa bawat biyahe, may isang star na kasangga naming mga TNVS driver, pampawi ng inip at pagod. Ang the one and only, 102.7 Star FM.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: It's always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@agcor.ph.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Yan ang awiting Jump by Van Halen. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras na din sa buong Kapuluan ng Pilipinas. 16 Star Minutes. Makalipas ang alas 7. Sabi na, hindi ako marunong sa military time. Alas 7. Alas 5 ng hapon. O, diba? 5:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nakalagay kasi dito 17. Sorry. Binasa yung 7. Galing-galing eh. Ay, pero syempre, ito na nga sa mga Star Nation natin. Welcome na sa ating programang Twilight Zone. Ay, perfect na perfect itong awitin or itong programang ito para sa ating lahat. Kaya naman, welcome na sa iyo and... Ako po muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabalahan. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bumula-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang Eat You. Kaya naman balik, tugtugin na tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Yan ang awiting 21 Guns from Green Day. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minutes malipas ang alas 5 ng hapon. 5:35 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Nako, kapag military clock talaga nalilito ako. And anyways, itong awiting 21 Guns. No, yan po yung chart-topping, no? Highest chart-topping, no? Na single ng Green Day. Diba? Nung una, syempre, yung Wake Me Up When September Ends nung 2005. Pero nung na-release ito nung 2009, itong awiting 21 Guns, yan na po ang kanilang top chart-topping hit. Diba? Yan po yung second single ng bandang Green Day sa kanilang 16th track, no, mula sa kanilang 8th studio album na 21st Century Breakdown. Yan po ay na-produce ni Butch Vig and yan po ay syempre nag number 22, no, sa Billboard Hot 100 at yan po ay nagkaroon ng dalawang Grammy nominations noong 2010. Ano ba yung mga napanalunan nito or nomination sa Best Rock Song at Best Rock Performance by a Duo?

0: para mag-lay low ka lang, lay down your emotions, ganyan, yung emotional defenses mo, yung walls, o kaya mag-surrender, no? At yung parang pagod ka na sa laban, sa gulo, kaya mag-surrender ka na yun. Pero ang sabi ng frontman at lead singer for sure na si Billy Joe Armstrong ng Green Day, sabi niya, ayan po yung gusto nilang ipakita diyan yung pagkakataon na yung sakit, no, yung pain from fighting, ganyan, eh medyo natatapakan kasi niya. I mean, sabi nila pride na lang daw, no, kaya naglalaban-laban, kaya may war, it's because pride na lang. Pero hindi naman yan anti-war protest talaga. Ang gusto lang talaga nilang sabihin dyan, yung internal or relational surrender. No, yung tama na muna at magpahinga ka na muna, ganyan. Hindi yan po anti-war, sabi ni Billy Armstrong. Billy Joe Armstrong, yan. Yeah. So hindi naman yan direct na anti-war protest. No, parang susurrender mo lang yung emotional ano mo na parang kasi nakakapagod na, so surrender it na. Yan. Yan ang awiting, or yan ang ating feature song for today. Yan po ang awiting 21 Guns. Wala po yan sa bandang Green Day. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga awitin na kagaya po niyan dito sa ating programang Twilight Zone kasama Kabandingan Kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Right now, check your time. 39 star minutes before or past the hour of 5 in the afternoon. 5:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star
2: FM! Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: E di lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
10: Sangla!
11: Personal loan!
12: Jewelry!
13: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana,
18: goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Bigla ang gastos?
11: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
10: Sangla!
11: Personal loan!
13: Jewelry!
12: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana,
18: goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
20: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
21: Mom! Holiday!
20: Almusalin ng nam!
21: Good morning!
20: Pagtanghalian,
21: uy, may birthday ba?
20: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
21: wow!

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine's

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Juan Bolero.
1: Ang daming tanong, may kasagutan nga ba? Grabe naman yung mga tanong, no? Bakit ba? Bakit ba kasi? Awiting Bakit Ba? Mula po yan sa bandang Shackle. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 4 na star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:56 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ano man sa mga ka-star nation natin, hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Ibig sabihin, may pa ganun-ganun ano. Siyempre, susunod na po ang programang Bombo Network News Evening Edition. Para po sa ating live streaming, pwede ka pumunta sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook and sa YouTube naman, channel ng Bombo Radio Philippines. Hanapin mo lang yan. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ng Miyerkules, pagkakaumbo, Agosto 19, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather update, abangan mamaya ang bagyong Neneng na natili sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang ang bagyong Saudel lumakas na bilang isang tropical storm habang nasa labas ng Philippine Territory. Si Pangulong Marcos naman sinuri ang sitwasyon sa Metro Manila kasunod dyan ng mga serya ng pagbaha habang 27 truck ng mga basura nahakot dyan sa Mayed sa pagkatapos ng pagbaha. Ang impeachment court na hindi ka namang susundin pa rin ang 16 na botong threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Samantala, ang Office of the Ombudsman tinitimbang ang kasong obstruction of justice laban kay Senator Alan Peter Cayetano at inaaral kung ipapaubay na lamang ito sa Department of Justice. Sa provincial report, abangan din mamaya panukalang 20.3 billion pesos na artificial intelligence data center dyan sa Iloilo Province. Tuluyan ng binawi kasunod ng kontrobersyal na pag-walkout ng proponent. At sa sports news, abangan din mamaya para po sa mga basketball fans, si Kai Soto ay nasang maglaro na sa ika-4 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabumbo, nanatili po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Neneng habang patuloy na kumikilos sa extreme northern Luzon. Mabilis nitong tinatahak ang direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at ang pagbugso ay pumapalo ng hanggang sa 55 kilometro bawat oras. Sa kabilang banda naman, patuloy na umaakyat ang isa pang low pressure area sa kanluran ng extreme northern Luzon at kumikilos sa bilis na 20 km per hour. Taglay din ito ang naturang lakas 45 km per hour pa Hilaga Huyan, mga kabumbo, at natiling na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa layong 990 kilometers, kanluran po yan ng extreme northern Luzon. Ang ikatlong sama ng panahon o ikatlong bagyo, mga kabumbo, ay tuluyan naman pong lumakas at naging isang tropical storm. Matapos maabot ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 75 km per hour, habang yung pagbungso nito ay umabot ng 95 o 75 km bawat oras. Tinatahak nito ang direksyon patungo sa kalupaan ng Pilipinas, ngunit mabagal ang pagkilos habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,005 kilometers. Silangan po yan ng northeastern Mindanao. Samantala, hindi na raw inaasahang maglandfall pa ang Bagyong Neneng sa alinmang bahagi ng Pilipinas at sa halip ay tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay weather specialist Benison Estareja, maaring bukas ay tuluyan ng mahakalabas sa Philippine Territory ang naturang bagyo patungo sa bisinidad ng Taiwan. Sa kasalukuyan, walang anumang typhoon signal na nakataas sa alinmang lugar sa Pilipinas, ngunit inaasahang makakapekto ang naturang bagyo sa hilagang silangang na baybayin ng bansa habang patuloy nitong kumikilos at patungo yan sa extreme northern Luzon. Posible rin umabot sa coastal area sa Batanes ang epekto ng naturang bagyo.
3: Sapit po ng Thursday ng gabi or Friday ng umaga ay nandito na po siya sa may East China Sea. So ibig sabihin, wala nga pong inaasahang landfall. For now po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. At in terms of intensity naman, possible siyang manatili pa rin po as a tropical depression within the next 1 to 2 days hanggang maging low pressure air na lamang pag-angat po sa ating area of responsibility.
2: Sa kabilang banda naman, hindi rin inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo na nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas at tinatahak na naturang sa panahon ang direksyong patungo rin sa China o kung hindi man, ito ho'y iikot palabas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, inaasahang lalo pang lalapit sa kalupaan ng bansa ang isa pang bagyo na nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin, mga kabumbo, ito hong tatlo na magkakasabay na bagyo. Yung isa po dito ay nasa loob ng Philippine Territory habang yung dalawa ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon pa rin kay Engineer Estareja, taglay ng naturang bagyo ang pagbungso ng hangin na abot ng 70 km per hour at tuluyan itong naging severe tropical storm o posible rin po itong magiging typhoon category sa susunod na linggo.
3: So ang movement po niya ay west-northwest or papalayo na sa ating kalupaan. So hindi po ito papasok ng ating PAR at wala rin direktang epekto sa ngayon. Papunta po siya dito sa may southern China. Habang isa naman po, tropical depression, ito po yung mas malayo dito sa may West Pacific Ocean at huling namataan, more than 3,015 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Pero ine-expect nga natin dahil ito'y kikilos ng westward to west-northwest sa mga susunod po na araw, ay lalakas pa ito at mangangalap pa po ng enerhiya and possible na mas lumakas pa ito into a severe storm or typhoon category bago po siya lumapit sa ating area of responsibility by early next week.
2: Payag pa rin po yan ng weather specialist ng Weather Bureau na si Benison Estareja sa pinatawag na press conference kaninang tanghali. Kasunod pa rin po niyan, posibleng hindi na rin maranasan muli ngayon pong kasagsagan ng habagat ang record-breaking na bulto ng ulan na bumuhos noong araw ng Lunes, Agosto 17, ayon pa rin sa State Weather Bureau. Kung babalikan, magkakabombo na kapag talapo ang Quezon City ng 201.7 millimeters ng pag-ulan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon itong araw ng Lunes, at kung ikukumpara noong nanalasang Bagyong Undoy, na itala ng parehong station ang 455 millimeters na pag-ulan sa loob ng 24 oras. Ayon kay Weather Services Chief Engineer Juanito Galang, bagaman magpapatuloy pa rin ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, posibleng hindi na muling maranasan ang kahintulad na bulto ng ulan dito sa Metro Manila. Sa kasalukuyan kasi ay papaloy na o papakyat na sa Northern Luzon ang Bagyong Neneng at humuhupa na rin ang mga pag-ulan na dala ng hanging habagat.
4: Mga naranasan natin noong Monday, kung titingnan natin dito sa record, nagkaroon talaga ng malalakas na pag-ulan ng 11 a.m., 1 p.m., tsaka 2 p.m. So, on the span of yung 3 hours lang talaga na yun, binagsak yung malalakas na pag-ulan. Kung mauulit ba ito sa mga susunod na araw, kung unti-unti, magle-lessen na. Pero, ang concentration, umaangat na dito sa part ng Northern Luzon. Kung makikita natin, ngayon hanggang mamayang gabi, medyo may kabilisan yung kanyang track. Tapos, nagbabagal siya. So, ang tendency, kapag nagbabagal ang bagyo, mas na-enhance niya. Kaya nga yung concentration nagsiship from dito sa atin hanggang papunta na dito sa may low-cost region part. So, tuloy-tuloy pa rin yan pero nag-iiba lang ng location.
2: Sa kabilang banda, mga kabubo, nagpaliwanag din ng Weather Bureau kung bakit habang binabaha ang Luzon ay nakakaranas naman ng napakataas na heat index ang malaking bahagi ng Mindanao. Ayon naman kay Weather Bureau Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II, below normal na ang antas ng rainfall sa naturang rehiyon na itinuturing bilang hudyat ng pagsisimula ng El Nino phenomenon. Paliwanag ng eksperto, madalas na trend ng El Nino o tangtuyot ang pagsisimula dyan sa may southern area at tuluyang aakyat dito sa norte o sa northern Luzon. Balikan naman po natin ang paliwanag ni Dr. Marcelino Villafuerte II.
5: Sa Mindanao po, actually base dun sa assessment natin right now, bukod dun sa mainit yung condition sa kanila, ay way below normal na po yung rainfall conditions doon. And in-expect naman po natin with the El Nino condition, which is currently ongoing, ang progression po kasi ng drier conditions, no, when there's an El Nino, nagsisimula po siya sa south and then progressing northward. So by September, may in-expect tayo, although nandun pa rin po yung habagat, Sir Ariel, pero lesser rainfall na po yung base doon sa climate outlook natin.
2: Ayon naman kay Engineer Galang, posibleng makaranas din ng Mindanao ng mga serye ng pag-ulan kung bakit urkong tuluyang makakapasok na sa Philippine Area of Responsibility etong isang malakas na bagyo na nagbabanta ngayon sa silangan ng Pilipinas. Ang naturang bagyoan niya ay may potensyal na maging isang severe tropical storm o maging typhoon kinalaunan kung sakali pong papasok sa Philippine Area of Responsibility.
4: Well, sa ngayon, kung makikita natin yung southwest monsoon, nako-concentrate dito sa nahahatak ng bagyong, yung dalawang bagyo, yung si Luis, Maymay at itong si Neneng. Hindi na apektuhan ng habagat itong part ng Mindanao area. So kaya medyo may kainitan sila ngayon. Pero pansin natin yung pinapakita ng forecaster natin kanina, yung bagyong nasa labas pa ng PAR. Pagpasok niyan, ang maaaring unang maapektuhan naman, yung nasa eastern section ng ating bansa, kasama na yung eastern part ng Mindanao tsaka ng Visayas, yun naman ang unang maulanan kapag pabasok naman ang bagyong ito.
2: Paliwanag pa rin po yan ng Weather Services Chief, si Engineer Juan Nito Galang. Usapin pa rin po ng pagbaha, mga kaboy, ilang mga basura o malaking bulto ng basura sa Metro Manila inalod po sa Ilog Pasig habang merong 27 truck ng basura ang nahakot dyan sa may bahagi ng EDSA pagkatapos yan ng malawakang pagbaha. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
6: Tuloy ang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga basurang napunta ng inainod ng malalakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila itong mga nakalipas na araw. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na bagaman hindi naipon ng matagal ang mga basura sa ilang lugar matapos ang pagbaha, marami naman dito ay mga napunta patungo sa malalaking daluyan ng tubig kabilang ang Ilog Pasig. Dahil dito, patuloy ang pagtugon ng MMDA sa mga basurang naiipon sa mga waterways matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon kay Torre, agad na dinedeploy na ang mga tauhan ng MMDA matapos humupa ang baha upang hakutin naman ang mga basurang naiwan sa mga kalsada at iba pang lugar. Sa bahagi pa lamang niya ng EDSA, nasa 27 truckload ng basura ang nahakot ng ahensya nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, binigyan din ni Torre na hindi dapat nakabatay sa bilis ng paghakot ang pagiging epektibo ng garbage management. Mas mahalagaan niya na mabawasan ang mismong dami ng basurang nakokolekta sa mga lugar na dapat ay wala namang basura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo Philippines.
7: Sa yung monitoring po ninyo?
8: Hindi na siya naipon. Sa lakas ng ulan, lumunang lahat, pumunta ng Ilog Pasig. Kaya ngayon, simple lang, silently, we're cleaning the Ilog Pasig dahil ilalagay na namin yun ang trash keeper. Kasi totoo yan, hindi naman pwedeng itago, nakikita ng tao yan. Napakarami yan ang lumulutang ng mga basura sa Ilog Pasig mismo. So, nandun, dahil sa sobrang lakas at sobrang bilis ng pagtaas ng tubig, inanod lahat. So, hindi na siya, wala na siyang oras para mambara ng mga maliliit na mga tributaries nandun sa pinakamalaki nating waterway na punta. Pero yung mga baha-baha na nangyari sa dyan sa EDSA, ganun uli. Pagkatapos nung baha sa EDSA, nung flash floods, ang nakuha namin dyan is parang 25-27 trucks. Ang nakuha namin dyan na basura, dyan lang sa mga flash floods sa EDSA na iniwang basura. Two days, three days ago, yung itong malakas na pagbaha. So, pag-subside, dahil nag-subside siya gabi. So, nang mag-subside siya ng gabi, deploy agad ang MMDA ng mga tao.
6: Kaugnay nito, nininaw rin ni Torre ang saklaw ng MMDA Hotline 136. Ayon sa opisyal, maaaring makatanggap ng tawag ang hotline mula sa iba't ibang bahagi ng bansa maging sa Mindanao. Gayunman, kung MMDA ang inaasahang tutugon, tanging mga insidenteng nasa loob ng Metro Manila at saklaw ng jurisdiction ng ahensya ang maaari nilang aksyonan. Muli, ang tinig ng Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
8: Ang 136 ay isang landline. Okay? That is a landline assigned to MMDA since 2002. Okay. 24 years na ang number na yan. So anywhere you are in the country or even abroad, pwede kang tumawag sa 136. Mararating mo. Pero ibig sabihin, ang sasagot yan ay mga employee ng MMDA at ang saklaw ng MMDA Metro Base ay Metro Manila. So ibig sabihin, ang responde ay pwede lang naming makontrol yung Metro Manila over lang. Yung kung saan lang kami merong facility.
6: Samantala, bukas naman ang House of Representatives sa anumang adjustment o amendment sa panukalang 2027 national budget, lalo na kung makatutulong ito sa mga programang pang-infrastruktura at flood control. Ito ang sinabi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan kasunod ng pagsusulong ng Metropolitan Manila Development Authority na maisama sa 2027 budget ang pondo para sa isang komprehensibong drainage at flood control master plan para sa Metro Manila. Gihit ng mambabatas, mahalagang magkaroon ng science-based master plan upang maging maayos at sistematiko ang pagpapatupad ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan niya nito, may iwasan ang favoritism sa pagpili ng mga lugar na bibigyan ng proyekto at masisiguro na walang lugar na may iwan sa mga programa laban sa pagbaha. Kaugnay yan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Representative Brian Yamsuan sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo Philippines.
7: Feasible po ba ito na madagdagan pa or mas maging focus po ito, lalo na isa rin naman ito doon sa flood mitigation na ginagawa ng MMDA and DPWH.
9: Pwede mag-adjust, pwede kang mag-amend based dun sa pangangailangan ng bansa natin at lugar, di ba? Nakita natin ito nangyari because of what happened, di ba? Ito mo, buong Metro Manila, grabe yung tubig na bumagsak. Nakita natin yung naging dilubyo ng ating mga kababayan. So, kami open sa Congress to amend anything that will really help and solve the programs. Ano yung mga problema natin ngayon. Kumbaga, kami willing kami siyang. Kaya nga, may bicameral pa, kaya pwede pang pag-usapan lahat to eh. Hindi pa naman cast in stone tong national budget natin. Nandun pa lang tayo sa period of, di ba, interpolation ng lahat ng mga pagtatanong doon sa bawat ahensya. And I think, kami, even I think, sila, kahit sila Chair Mika Swansing, open yan dun sa, even the leadership's open to amendments, lalo na pag makakatulong dun sa mga programa.
10: Ito, si Bombo Isotoner, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo!
2: 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. Binabantayan naman ng State Weather Bureau ang sabay-sabay na pag-angat ng tubig sa mga major dams sa Luzon dahil yan sa walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Hydro Meteorological Division Chief Engineer Socrates Pa Jr., halos biglaan ang pagtaas ng tubig sa mga naturang dam kung saan tatlo sa mga ito ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Itinuturing naman ng Weather Bureau ang mga pag-ulan bilang mga beneficial. Ito hong mga naipon po na bulto dahil sa labis na pagbaha o pagbaba ng antas ng mga ito sa mga nakalipas na buwan. Inihalimbawa ng opisyal ang nangyayari sa Angat Dam, ito hong pangunahing nagsusupply ng tubig sa buong National Capital Region at mga katabing probinsya. Lumalabas kasi sa record na tumaas ng mahigit sa 30 metro ang antas ng tubig sa naturang dam sa loob lamang ng maikling panahon. Bagaman malaking puhunan na niya ito, habang nagbabanta ang El Nino o tagtuyot sa bansa, kailangan itong mabantayan dahil sa nagpapatuloy pa rin ang pag-angat ng antas ito kasama na ang iba pang mga pangunahing dam sa Pilipinas.
4: Meron pong ikinaganda itong pagdaan itong mga pag-ulan itong mga nakarang araw. As discussed kanina by our hydrologist, for one, ay yung Angat Dam na nababanggit kanina pa, from a record low from this latter part ng July, nag-record low po siya. At as of this morning, ay nakabawi na ng more than 30 meters. So, napakalaking bagay po yun. So, gawin na natin po yun as puhunan para sa ating next months para hindi tayo umabot sa point na magkaroon ng kakulangan sa tubig.
2: Paliwanag po yan ni Engineer Socrates Pa Jr. ng State Weather Bureau. Sa kasalukuyan, magkakabumbo, nasa 186.41 meters na ang level ng tubig dyan sa Mayangat. Mahigit 30 metro po ito mula sa dating record low na antas noong Hulyo ng taong 2026. Nagpakawala naman ng tubig ang tatlong dam sa Luzon. Ito ay kinabilangan ng Ipo, ang Buklaw at ang Binga Dam na pare-parehong umaapaw dahil yan sa walang tigil na pag-ulan. Usapin pa rin po ng pagbaha, mga kabumbo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinuri yung ilang mga sitwasyon sa Metro Manila. Kasunod pa rin po yan ang patuloy na naranasang epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalie Soberano.
6: Bombo Genesis, nag-inspeksyon ngayong hapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metro Manila Development Authority Command Center para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Metro Manila matapos ang matinding pag-ulan dulot ng habagat. Sinundan ito ng situation briefing kasama ang iba't ibang government agencies para talakayin ang naging epekto ng pag-ulan, pagbaha at mga hakbang na ginagawa para tugunan ang sitwasyon. Sa statement ng Pangulo, sinabi nitong nakikita na ang epekto ng mga isinagawang flood mitigation measures sa Metro Manila.
11: Ayon pa sa Presidente, mas mabilis nang humupa ang bahagi dito sa Calacang, Maynila dahil sa mga isinagawang flood control measures ng pamahalaan. Ayon pa sa Pangulo, mula sa dating 2 palapag ang taas ng baha sa ilang lugar, hanggang 2 na lamang ito ngayon at mas mabilis nang umagos ang tubig. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Siguro hanggang 2 na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung yung kundati, mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha. Ngayon, wala pang 1 araw, wala na. At ang sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours.
11: Samantala, sa ibang balita, nananawagan ngayon ang Palasyo ng Malacañang na maging mas maingat at responsableng pag-uulat sa mga insidente ng pamamaril sa paaralan, lalo na't mga menor de edad ang sangkot. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat iwasan ang pagbibigay ng mga detalyeng maaring magdulot ng panggagaya o copycat acts. Binigyang diin ni Castro na mahalagang ituro sa mga kabataan ang tamang pag-uugali. Humiling ng palasyo sa media na protektahan ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor de edad, gayon din ang kapakanan ng mga naulilang pamilya at ang patuloy na investigasyon sa mga insidente. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
13: Yusek, I just want to get the reaction ng Palasyo regarding po sa 2 insidente ng pamamaril, no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So ano po yung reaction ng Palasyo dito at may natanggap na po ba ang Palasyo na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan?
14: Kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang na ituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders.
11: Samantala, walang validated report na natanggap ang Malacañang sa umanay copycat threats kaugnay ng mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Dahil dito, tumanggi muna ang Palasyo na magbigay ng konklusyon dahil hindi pa verifikado kung mayroong credible threat laban sa mga pamahalaan. Ayon kay Castro, inutusan na ng Philippine National Police na magsagawa ng assessment kasama ang mga concerned government agencies. Sa ngayon, sinabi ni Castro, mayroon ng umiiral na security measures at coordination mechanism sa local level. Patuloy rin ang assessment depende sa sitwasyon sa lugar. Kung kinakailangan naman ng karagdagang nationwide measures, nakikipag-ugnayan na rin, no, ang mga standardized school safety protocols at makipagtulungan sa PNP at DepEd at sa Department of Interior and Local Government. Binigyang diin ni Castro na nakatuon ang gobyerno sa maagap na pagtukoy at pagtugon sa anumang banta upang maiwasan ang kahalintulad na insidente ng pamamaril sa Tacloban at sa Zamboanga City. Pakinggan natin muli si Yusek Claire Castro.
14: Threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko.
15: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Balikan po natin mamaya ang iba pang epekto nitong malawakang pagbaha mga kaumbo. Orasyon natin, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Update po tayo sa usapin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan po ngayon ng Senate Impeachment Court na susundin pa rin ang 16 na botong threshold para huyan sa conviction ni Vice President Sara. My live report si Bumbo Angelo Waganan.
16: Bumbo Genesis, nanindigan si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na mananatiling susundin umano ng Impeachment Court ang nakasaad sa konstitusyon na 16 na botong threshold para makundik si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na lumutang ang mga suwestiyon na kung maaaring babaan na ang kinakailangang boto para dahil sa kapansin-pansing matagal na pagliban ng ilang senator judges sa nagpapatuloy na impeachment trial ng vice-presidente. Ipinaliwanag ni Attorney Tungkol na maaari lamang umanong muling mabuksan ng usapin sa naging ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na sundin ang nakasaad na threshold sa konstitusyon kung may kukwestiyon dito sa Korte Suprema. Ngunit sa kasalukuyan aniya ay wala pang nag-aapila kaya't mananatili ang paninindigan ng impeachment court sa pagsunod sa 16 na boto. Kung ganyan, pakinggan natin si Attorney Reginald Tungkol, ang spokesperson ng impeachment court.
17: Ruling na yon ni presiding officer noong umpisa pa lang, noong July 16, was a calculated move on his part to really set the threshold and iset na 16 yung number of ultimate vote on the acquittal or conviction of the respondent. So hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon. So that is already set in stone for the meantime that it is not overturned by the Supreme Court.
16: Kaugnay na yan, Bombo Genesis, nilinaw din ni Attorney Tungkol ang posibilidad na maaari pa rin umapila ang mga senator judge sa naging ruling ng presiding officer. Ngunit dadaan muna aniya ito sa butuhan ng mga senador kung babalik na rin ang naturang ruling. Dagdag pa niya, kung may panig man na umapila ukol dito ay magiging malaking hamon ito para sa impeachment court dahil kakailanganin nitong amyendahan ang kasalukuyang rules ng korte sa kalagitnaan ng nagpapatuloy na trial. Binigyan din ni Tungkol na hindi rin basta-basta pinapayagan ang mga ganitong hakbang sapagkat wala aniyang pinapabura ng impeachment court sa parehong panig ng prosecution at depensa. Ginit din niya na sinadya ng mga framers ng konstitusyon na 16 na boto kahit mahirap itong makuha upang masiguro na maging mahirap din ang pagpapatalsik sa isang impeachable officer na ibinoto ng taong bayan para makaupo sa kanyang pwesto. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol.
17: Now, if a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous a proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid-trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. At yung 16 po yan, no, nakabase po yan sa Bayan versus Zamora na nagsasabi doon na mahirap talaga ang makuha ang 16, but the framers of the Constitution ensured that mahirap talaga dapat makapag-impeach ng isang impeachable officer because you are the impeachment court is will necessarily cancel the mandate of the people who elected the impeachable officer.
16: Samantala, nilinaw din ni Atty. Tunggol na pinapayagan naman umano ng impeachment rules ang pag-alis ng mga senator judge sa plenaryo habang nagpapatuloy ang impeachment trial at ang pagmomonitor ng mga ito sa pagdinig sa TV. Ngunit dapat aniyang manatili ang mga senador sa Senado sakaling ipatawag ng presiding officer o Senate President kung mayroong pagbobotohan. Ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Meron na ho tayong 29 minutes makalipas magkakabombo ang alas 6 ng gabi. Usaping impeachment pa rin ho tayo, makakausap po natin ang nagsisilbing spokesperson at advisor ng House Prosecution Panel, si dating Representative Robert Ace Barbers, ang dati pong kinatawan ng Surigao del Norte. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Representative Barbers, sir, si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir.
18: Yes, magandang gabi, Bombo Genesis, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan, lalo na ating mga kababayan sa Mindanao and Visayas. Mayong gabi.
2: Maraming salamat po for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo rin po yung napapanood sa ating 32 stations sa nationwide, Representative Barbers. Unahin ko po ano, kasi pagbaha po ngayon and I understand na araw-araw po naghahanda ang House Panel para po dito sa pagharap sa Senate Impeachment Court. As of now, dalawang araw na po ang hindi nagugol para po doon sa sa trial. Ano pong ginagawa ng House Panel sa dalawang araw na yan, sir?
18: Well, bago pa magsimula itong linggong ito, na kung saan ay yung Lunes ay nagkaroon tayo ng trial, preparado ang ating prosecution panel, no? Pinaghahandaan po kasi natin every day, no? In advance itong mga tatalakayin natin sa first, second and third day of impeachment for the week. Kaya naman natin ginagawa yan para masiguro natin na wala hong confusion o hindi po wala hong kalituhan na may experience ang ating mga kababayan. Itong nangyari ngayon ay parang siguro ginugol ng prosecution panel kahit na medyo masama ang panahon, talagang naghahanda at nag-aaral pa rin, no? Pinag-aaralang mabuti itong mga ilalatag na ebidensya yung mga pagtatanong under the direct examination ng ating prosecutor sa aming mga witnesses.
2: Pero can the prosecution panel sustain yung momentum, sir? Kasi nung last na trial day, talagang andyan yung interest ng public, ano? Talagang tinitingnan yung mga pangalang nakakatawa and everything in between. Sa ngayon, kaya pong i-sustain ito ng House kahit na may dalawang trial day ko tayong hindi nagugol dito, sir?
18: O nga eh, kasi medyo kinakailangan maging interesting itong mga susunod na mga araw, Bombo Genesis. Pero ako, nakakasiguro ako na itong susunod na mga araw, no, dahil itong mga witnesses na ipipresenta natin ay talagang very interesting personalities sa likod nitong usapin tungkol sa confidential funds. Kailangan subaybayan mabuti ng ating mga kababayan ito at huwag sana mawala yung kanilang interes, oh, at yung kanilang enthusiasm na panuorin nang sa ganon ay sila mismo makadinig at makakita ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution.
2: Sir, sa aming naunang balita sa about sa inyo, you were quoted as saying na pwedeng dagdagan pa sana ng isang araw, say Friday, yung trial day. Tama po ba ito?
18: Well, isa sa mga napapag-usapan kasi doon during that press conference na nangyari kaninang umaga ay dahil nga may mga ganitong cancellations, no, mga dalawang araw na nga na hindi natutuloy itong trial dahil nga sa masamang panahon, kung maaari sana dahil gusto nating matapos itong usaping impeachment kagad, eh, kung maaari, eh, baka mapag-isipan naman ng ating mga senator judges na magdagdag ng isang araw. Halimbawa, eh, yan yung Friday, no, na kung saan, eh, normally devoted yan for committee hearings, no. Pero kung wala pa namang committee hearings, baka sakali, no, na gamitin itong isang araw para karagdagang araw for impeachment trial.
16: Mm-mm. Pero hindi ba ito sobrang bigat na, sir, sa inyo sa House of Representatives? Kasi I understand na may mga committee hearing nga ho tayo. And then meron pa tayong budget hearing, you know? Budget season na ho ngayon. Oh, hindi po ho ba ito magiging mas pahirap sa inyo kung sakali, sir?
18: Well, tuloy-tuloy pa naman ang budget hearings, no? Kasi ilan lamang sa mga membro ng Kongreso, ng lower house, ang nandito sa impeachment, no? Ito yung ating mga public prosecutors at itong ating mga appointed spokespersons na mga incumbent congressmen, no? Siguro it's not much of a difficulty para sa lower house, no? Baka sa Senate, kasi 24 lamang sila, wala pa yung tatlo. So baka medyo may difficulty dun sa kanilang scheduling. But sabi ko nga, if magkaroon ng gana at interest na to extend a little bit more of their patriotism, no, dahil alam mo equally important din itong usapin sa impeachment, eh, kasi halaga rin ito ng usapin sa budget. Remember, ang isa sa mga tinatalakay na issue sa impeachment ay yung maling paggamit ng pondo, no. Ayan ay allegation dito sa Article 1 na nakasaad sa Articles of Impeachment. Kaya nga napakahalaga rin, no? Equally important, equally interesting itong usapin tungkol dito kahit na panahon na ng budget hearing. At lalong-lalo na sa panahon ng budget hearing, Bombo Genesis.
16: Para sa mga listeners, mga viewers natin na binabaha ho sa ngayon, sir, no? Wala hong tigil ng mga pagbaha. Yung mga member po ng prosecution panel, mga kapwa ho ninyo, mga mambabatas, mga kongresista na member ng House Prosecution Panel, nagagampanan pa rin naman yung kanilang constituent work kahit papano. Lalo ho ngayon, panahon po ng pagbaha, sir.
18: Yes, oh, nagagampanan pa naman nila, no, yung kanilang constituency activities or constituent activities ay nagagawa pa rin naman nila yan, no. Kaya nga kung sakasakali ay magkaroon ng pagbabago sa schedule na mag-uumpisa ang legislative work sa umaga hanggang alas 3 at alas 3 naman hanggang sabi nga kanina ni Attorney Kapunan, alas 3 hanggang 1 tusawa, pwedeng yun ang trial. Baliktarin lamang yung time.

0: Ano pong may mas interesting po ba na mas asahan natin next week, sir?
1: Kung natatandaan natin, no, itong si Miss Gina Acosta ay siya yung appointed special disbursing officer under the office of the Vice President, no? Ang mga intelligence and confidential funds ng OVP o yung Office of the Vice President, eh siya ho ang nag-handle, nagmamanage, nagdi-disburse at nag-encash, no, sa bangko. Ito namang darating na mga araw, nasabi na rin po natin yung special disbursing officer naman dun sa Department of Education, na ito ay si Mr. Edward Fajarda, no? Gaya rin ng function ni Gina Acosta, eh meron ding question dun sa paggamit at pag-disburse at pag-withdraw nito mga perang ito. So yan ang aasahan ng ating mga kababayan ngayong darating na mga araw, kasi patuloy pa rin ang usapin tungkol dito sa confidential funds, no, dun sa Article 1.
0: And so far, contento ho ang House panel dun sa itinatakbo po ng direct examination, kahit na itong si Acosta ay isang hindi po siya talagang witness ng cross prosecution. Opo.
1: Yun nga, no, kahit na siya po ay isang hostile witness, na declared na hostile witness, we were expecting na yung kanyang mga pahayag o magiging salaysay ay may kaibahan o bago doon sa mga na kanyang naipahayag na doon sa Committee on Good Government last 2024, no? Pero nakita natin, na dinig natin na ganun pa rin, no? Ang kanyang sinabi, ang kanyang pahayag ay consistent dun sa nauna niyang napahayag sa Kongreso. Sinabi niya na ang orders came from the Vice President para ibigay, no, yung na-withdraw 125 million kay Colonel La Chica. At alam naman po natin na meron pong question yan, dahil hindi po accountable officer itong Colonel La Chica.
0: And si Fajarda, sir, ay posible rin ma-declare na hostile witness, ano, katulad ni Acosta. Handa ang panel pa rin sa pagpresenta sa kanya kahit papaano?
1: Yes, ganun pa rin, no? Dahil we will also ask the court, no, to declare Mr. Fajarda as one of the hostile witnesses to be presented by the prosecution. Kasi nga, sabi nga natin, kapag hostile witness, pwede mo ang tanungin ng mga leading questions. Huwag lang misleading. Kasi yun ang pinagbabawal. Pero pwede mo siyang diretso yun. Ito ba ay ginawa mo? Ito ba ay sinabi mo? Ito ba ay sa tingin mo? Ganito, ganito. So pwede mo na siyang dire-diretsohin sa pagtatanong.
0: Again, sir, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Kahit na I understand, busy ho yung schedule ho ninyo. Maraming salamat po. Representative Barber, sir, ingat po kayo.
1: Okay, thank you very much for the opportunity. More power.
0: Ang dati pong kinatawan ng Surigao del Norte at nagsisilbi ngayon bilang advisor at spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Robert Ace Barbers. Sa ibang mga balita ho tayo, magkakabumbo, nananawagan po ngayon si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na magpatupad ng mas maigpit na batas sa baril, kasunod yan ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Iminumungkahi ni Secretary Remulla na magkaroon ng criminal liability ang mga gun owner na hindi maayos na nag-iingat ng kanilang armas o mga baril, lalo na kung naggamit ito sa krimen. Anya, hindi sapat na pananagutin lamang ang may-ari at ito hong reckless imprudence ang ipapataw lamang kapag ka naggamit ang baril sa pagpatay o iba pang mga krimen. Ayon sa kalihim, parehong service firearms ang ginamit sa mga school shootings sa Zamboanga City at sa may Tacloban City itong nakalipas na buwan. At sa Tacloban, mga kabubo, 3 estudyante po ang nasawi at 2 po ang nasugatan noon.
2: I call upon Congress to enact laws that will penalize gun owners for the non-safe keeping of their weapons. Sa 2 nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay, ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang penalty ng

0: paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at ginamit ang kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril, ang may-ari ng baril. Ang penalty sa bata na bumaril ay ano lang sila, treated as a juvenile. Isn't the owner of the gun equally responsible?
1: Samantala, iginit din ng kalihim na dapat narepasuhin na ang Republic Act No. 10591. Ito ho yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law. Dahil wala umuno itong malinaw na criminal liability para sa gun owner na hinahayaang maggamit ng ibang individual ang kanilang mga armas o kanilang krimen. Nanawagan din si Secretary Remulla na gawing non-bailable offense ang possession ng illegal firearms o itong mga loose firearms na ayon ho sa kanya ay ginagamit sa malaking bahagi ng mga krimen na may kinalaman sa baril.
0: I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime because, precisely because, loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make aims and to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms but also their uniforms.
1: Payag pa rin po yan ni Secretary Jen Vic Remulla ng Interior and Local Government. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabombo, bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa lamay ho ng grade 10 student dyan sa may Zamboanga City. At maki-update po tayo sa pamagitan ng Star FM Zamboanga.
2: Nagpaabot ng malalim na pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga nasawi at sa mga natroma sa naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Junior High School kahapon. Inihayag ng Vice Presidente na nakikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa iba't ibang paaralan upang alamin kung paano makakatulong ang OVP sa pagpapatibay ng kahandaan at seguridad ng mga campus sa mga posibleng emergency o karahasan. Ating pakinggan ang kanyang pahayag.
3: Dito ako sa Zamboanga City. Kami ako at yung sa Vice Presidency ay nakikigamay sa pamilya na namatayan at nagpaabot ng sumadya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari. At nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng taon ng eskwela.
2: Sa pamamagitan ng mas mahigpit na suporta at pagpaplano, layunin ng Office of the Vice President na tiyaking ligtas ang mga mag-aaral at maiwasan ang katulad na trahedya sa loob ng mga eskwelahan. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: 13 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Usapin pa rin po mga kabombo ng Ombudsman. Maki-update po tayo sa pangitan ni Bombong Gran Hilario. Itong obstruction of justice na kaso laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, tinitimbang po ngayon ng tanod bayan kung ipapaubayan na lamang sa Department of Justice. May update po dyan si Bombong Gran Hilario.
4: Nagbahagi ng ulat ang Office of the Ombudsman patungkol sa ilang senador na may kinakarap na reklamo sa tanggapan ng Tanod Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavado, kasalukuyang nasa preliminary investigation stage pa rin ang mga flood control cases laban kina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Habang kaugnay sa reklamong obstruction of justice laban kay former Senate President Alan Peter Cayetano, ayon sa opisyal, pinag-aaralan pa ito maigi ng opisina. Anyay, tinitimbang ng Office of the Ombudsman kung nararapat ba ito hawakan ng tanggapan o ipapaubayan na lamang sa Department of Justice. Tinitignan daw kasi dito kung kaninong jurisdiction babagsak ang kaso nang ikinukonsidera ang nature ng naganap na krimen.
5: Pending kay former SP Alan Peter Cayetano, yung obstruction of justice, which again are still ongoing, there are still ongoing discussions, no, whether or not the jurisdiction would lie here at the Office of the Ombudsman or sa DOJ, considering the nature of the crime and the capacity in which the alleged crime was committed.
4: May kinalaman ang reklamo laban sa dating Senate President nang madawid sa pagtulong umano para matakasan ni Senador Bato de la Rosa ang arrest warrant mula International Criminal Court. Bukod sa reklamo obstruction of justice, ibinagi din opisyal ang iba pang mga kaso kung saan nasasangkot umano ang Senador.
5: There's another case that has been reopened here in the Office of the Ombudsman, as already announced by the Ombudsman himself, is the 2019 SEA Games that he wants to take a second look at. So, yun po yung dalawa.
2: So, there was no flood control case po?
5: Yes.
2: Yung minentioned po.
5: Correct po kayo. The files of Senator Ping Lacson have been officially received by the Office of the Ombudsman and undergoing fact-finding. So there are certain things that the team deems necessary to verify and to complete para po mas cohesive yung theory natin.
4: Samantala, kaugnay sa nabanggit na ahensyang Department of Justice, kinwestiyon naman ng kampo ni Marikina City Representative Marcy Chudoro ang mga kasong isinampan nito sa hukuman. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Alma Malyonga, walang sapat na basihan ang mareklamong sinampa laban sa mamabatas. Bagamat dumaanan niya sa preliminary investigation ng kaguran, ikinagulat at ipinagtaka umuno nila kung bakit ibang piskal ang nag-issue ng resolusyon. Paniniwala nila, binago umuno ang orihinal na rekomendasyon ng panel of prosecutors sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness kinakarap ni Representative Marcy Chudoro. Gayunpaman, kanilang pagtitiyak na harapin ang mga kaso at pinanindigan pagiging inosente ng kinasuang mambabatas. Ang ilang grupo na may tinawag na pamumulitika ang mga kasong isinampas sa korte laban kay Marikina Representative Marcy Chudoro. Ayon sa grupong samahan ng maangkan sa Marikina, ikinadismiya umuno ng komunidad ang patungkol sa paulit-ulit na anilang aligasyon. Panawagan nila na mahinto na ang mga paratang o paninira at tanindigan na mananatili pa ring susuportahan ang nakasuang mambabatas.
6: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Meron na lamang ko tayong 8 minuto magkakabombo bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update po tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng Department of Education dyan sa may bahagi po ng Davao. Dismayado doon sa naunang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ukol ho yan sa mga kaguruan kasunod dyan ng shooting incident dyan sa may Zamboanga City. May report dyan ng Bombo Radio Davao.
7: Nasaktan ng DepEd Davao sa naging pahayag ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay ng insidente ng pamamaril ng isang estudyante kahapon sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay DepEd Region 11 spokesperson Jen Yelito Atilio, hindi makatarungan na ang mga paaralan at guro lamang ang laging sinisisi sa mga insidente ng karahasan at pamamaril sa loob ng mga kampusa sapagkat ang mga ganitong pangyayari ay bunga ng maraming antasa at magkakaugnay na salika. Dahil dito, mariing nananawagan ang ahensya na itigil na ang pagbibintang lamang sa mga guro at mga institusyong pang-edukasyon. Binigyan diin din nila na kailangan tignan ang buong larawan kasama ang papel ng pamilya, impluwensya ng kapaligiran, paggalantad sa marahas na nilalaman at suportang natatanggap ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang sektor.
8: Because the teachers are there to teach their lesson. All of these things happening, it would be very, very inappropriate. We're taking all this very, very seriously. We do not just put it in the wayside and then forget about it, but we call it immediately to our government enforcement authorities.
7: Subalit, iba naman ang naging pahayag ng ilang mga magulang hinggil dito. Ayon sa kanila, malaki rin ang tungkulin ng mga paaralan na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral.
9: Yung ano, dapat magkaroon ng higpit. Unang-una yung gwardiya. Alam ako kasi gwardiya pa ako, so isupi po yung, hindi po pwede yung kunin lang pangalan. Unang-una, hindi lang security check, kundi dapat mayroon silang detector talaga na active.
10: Kinakailangan ang seguridad, higit sa lahat, ang kailangan din na pantay tayo sa pag-check sa mga bag o anuman ang daladala ng mga estudyante.
7: Sa kabilang banda, ipinagpapasalamat din ng DepEd 11 na walang naitalang kahit anong ganitong insidente sa buong rehiyon ng Davao na kanilang iniuugnay sa pinagsama-samang pagsisikap ng kanilang mga kawani at pakikipagtulungan sa mga otoridad maging ang papaigting ng seguridad sa labas at loob ng mga paaralan. Mula rito sa Bombo Radio Davao, ito si Bombo Angeline Beron and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Panghuli sa ating mga provincial report, pagkakabombo ang proposed na 20.3 billion pesos na artificial intelligence data center dyan sa may bahagi ng Iloilo. Tuluyan na pong binawi ang kontrata, kasunpuyan ng kontrobersyal na pag-walkout nitong proponent ng naturang proyekto. Yan ay pag-walkout doon sa public consultation at sinabi po sa mga listeners, mga viewers natin, nagmura pa raw. May update naman po dyan. Exclusive report ang Bombo Radio Iloilo.
11: Tuluyan ang umatras ang investors sa planong pagtatayo ng 50 megawatt hyperscale artificial intelligence o AI data center sa Barangay Abilay Xuroton, Iloilo. Kasunod ito ng kontrobersyal na pag-walkout ng proponent sa isang public consultation kung saan pinagmumura pa nito ang mga kasabi ng media. Formal na ipinaalam ni Daniel Stefan Robertson, Managing Director ng Norway Green Energy, sa Local Government Unit ng Bayan ng Uton, ang withdrawal ng kanyang proposal. Sinabi ni Robertson na nagpasya silang umatras matapos ang kanilang assessment sa proyekto at dahil sa tinukoy nitong current circumstances. Mismong si Vice Mayor Jose Neil Olivares ng Bayan ng Uton ang nagkumpirma ng pag-atras ng investor. Ayon kay Olivares, maghahanda siya ng committee report na ihaharap sa regular session ng Sangguniang Bayan bukas Agosto 20 upang pormal na isara ang usapin. Nilinaw naman ni Olivares na sinunod lamang ng Sangguniang Bayan ang proseso alinsunod sa ease of doing business law at iba pang umiiral na regulasyon. Anya, hindi maaring basta tanggihan lamang ng local government ang mga investors na nais magpresenta ng kanilang mga proyekto. Sa kabila nito, sinabi rin ni Olivares na bukas pa rin ang Bayan ng Uton sa mga investors at bibigyan ang mga ito ng pagkakataong maipresenta ang kanilang mga proyekto alinsunod sa proseso. Matatandaan na kasunod ng controversial na public consultation kung saan nag-walkout ang proponent at nambastos pa ng mga kasabi ng media, tinulak itong ideklara ang persona non grata, hindi lamang sa Bayan ng Uton kundi sa buong lalawigan ng Iloilo dahil sa kanyang inasal. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Atty. Rodel Taton, din ng San Sebastian College Recoletos Graduate School of Law na tubong Uton, Iloilo at isa rin sa mga dumalo sa nasabing public consultation.
12: Of course, we have to be proud that there is such kind of development project in Iloilo and in Uton particularly as we are growing community, we are growing municipality, soon to be city and all that. Pero I think we have to review our processes as well.
11: Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
13: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong gabing ito magkakabombo. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 82 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ang 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ang 48 pesos and 24 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ang 16 pesos and 42 centavos. At ang isang Euro, katumbas ang 71 pesos and 38 centavos. Batay po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo Caster Nation. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, yung 32 fully digitalized AM at FM stations natin. Meron pong sariling social media pages na pwede po yung sundan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa mga kababayan po natin dyan sa may norte, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may bahagi po ng Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi dyan sa may bahagi po ng Bicol Region, at dito sa National Capital Region, ang Star FM Manila. Dyan pa rin sa may bahagi ng Cagayan Valley, pwede po nyo subaybayan at sundan ang Bombo Radio Tugigaraw. Dyan sa Ilocos Norte, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan sa may Ilocos Sur, ang Bombo Radio La Union dyan sa may probinsya po ng La Union, at ang Bombo Radio Naga dyan sa may bahagi ng Bicol Region. Mga kabombo, muli sama-sama tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan mga kabombo ng ating balitaan para sa panggabing edition ng Bombo Network News. Abangan po bukas, Agosto 20, ang Bombo Network News Morning Edition para sa mas maraming mga balita, mahalagang impormasyon at mga updated news. Magsisimula po ito alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At yan na rin po ang kalipunan ng ating balita para sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
15: Star FM,
16: the best music station across the nation.
17: Kwelang-kwela ng mga DJs!
16: Ang galing sa information.
18: Fully digitalized. It's all for you.
19: Star FM, across the nation.
20: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
21: Basta Star.
22: Hala, parang nawawala na ako dito sa EDSA. Excuse me po, kuya. Tanong lang po, anong lugar na po ito? Kuya, anong lugar na po ito?
21: Ha? Ah, sorry. I'm listening to 102.7 Star FM.
22: Ha? Star FM? Kuya, tanong ko, anong lugar na to?
21: I said, I'm listening to 102.7 Star FM. Araw-araw, hiyan ang kasama ko, kahit saan ako magpunta.
22: Ay, sige po, makikinig na rin po ako sa 102.7 Star FM.
23: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
24: Star FM.
25: Star FM.
26: Star FM.
18: Star FM. It's all for you.
19: Star FM.
0: It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
24: Sa palengke, may swerte.
25: May swerte? Sa palengke?
24: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
26: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
24: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
26: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
27: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Corona.
1: Kung ikaw ay kabataan, taas ang kamay. Diba? Sa mga teenager natin dyan. Sa mga matatalino at magagaling. O kaya naman sa mga wais o yung mapamaraan ng mga kabataan natin. And nakawiti mula po si Itchy Worms, kabataang Pinoy. Kasari Nation. Muli mura ay nagbabalik kasama yung sweetie sweetie girl, Ivana Darna. Yes, kamusta naman? Naulanan ka rin. Naulanan ka rin ba? Diba? Tuloy-tuloy nga no, yung pag-ulan at ayon din sa pag-asa, baka po ito ay hanggang katapusan ng August. So, alam mo na kung saan ka dapat mag-i-invest. Mag-invest ka sa raincoat o kaya sa boots, no? Kasi nga naman, ang mga baha sa Metro Manila, nakaka-surprise. Yung mga dating hindi binabaha na rin. Ano ba ang kulang? Ano ba ang dapat namin gawin? Ayun na lang, bumili ka ng bota. Siguro naman merong mga mura. Nakakita ako na karaan. Ang sina-shopping nila, yung mga gamit pang ulan. Diba? Akala mo, ano eh, buwan ng wika ngayon, pero buwan ng tag-ulan. Hayaan mo na nga. Ang importante kasi Redation, ikaw po ay nakikinig. Dito po yan sa programang Evening Star Sweep. Onting gabot na lang, Friday na. Pero kahit maulan, ituloy mo lang ang iyong buhay. Ganon. Life goes on. Keep on working. Ganyan. Diyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo kasi Redation. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
2: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Sorry Nation! Isang maulan na panahon sa atin. Pero alam mo, kahit maulan, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating swerte sa palengke 2026. Kaya naman, wag kang titigil sa paghulog at paggawa ng iyong entries. Lalo na kasi inisyo, no? Sa Sabado, meron pa rin po tayong swerte sa palengke, palengke activation. Mamaya, sasabihin ko kung saan tayong lugar, pero bago ang lahat. Ito muna tayo, ano ba yung mga pwede mong gamitin o kaya naman dalhin para maging entry mo? Congratulations na makakuha ka o kaya manalo ng ating mga premyo. O yung mga cash prizes po ito ha, tsaka yung ating grocery, worth of gift pack. Congratulations para po sa mga masakit ang kasukasuan o kaya gusto mo lang ng malamig sa katawan. Ang Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Gagawin mo lang isang takip or label in any size ng Omega Painkiller. Bukod sa Omega Painkiller, meron din tayo mula po yan sa Sarsaya. Dito naman sa Sarsaya Oyster Sauce. Para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes, gaya po ng fried rice, adobo at marami pang iba, kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Dito ka, Sir Nation, dalawang empty sachet po ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. In 30G. No, Sarsaya Oyster Sauce. Again, dalawang empty sachet po ng Sarsaya Oyster Sauce. Bukod dyan, meron din tayo sa mga mahilig kumain ng corned beef o kaya naman ng beef loaf. Pwede po ang Holiday Sun Pride, All Day Holiday Beefy Meaty Linam Nam. Dalawang paper labels po ng Holiday Corned Beef o kaya naman dalawang paper label ng Holiday Beef Loaf o kaya naman po combination ng dalawang yan. Halimbawa, isang beef loaf, isang corned beef, basta po dalawang piraso. Okay, dalawang piraso kasi isang combination. Ayan na, para malinaw sa Holiday Sun Pride. Pagkatapos mong kumain, kasi kanina no, naghaplas ka na ng Omega Painkiller, nag-Sarsaya Oyster Sauce ka na, nag-Holiday Corned Beef o kaya beef loaf ka na, ang gagawin

0: ka lang. Salin man po sa aking nabanggit kahit isa lamang doon na product. Go! Para po makasali. Abangan mo rin ang ilan pa sa mga proofs of purchase namin po ina-announce araw-araw to get more chances of winning. At alam mo, ang more chances of winning is more entries. More entries, more chances of winning. Again, Kasray Nation, ito po ang swerte sa Palengke 2226. Balde-balde pa premyo na. May cash pa kung saan. Meron po tayong total of 9 million prizes na ipamimigay nationwide. Ito na nga ni, sa mga nagtatanong, saan kaya sila no sa Sabado? Hulaan mo! Charot! Madali lang, Kasray Nation, no? Ito po ay sa Choice Market Pass, Ortigas. Choice Market Ortigas, Pasig City, August 22, Sabado. Siyempre, umaga yan, Kasray Nation, kasi palengke. Sana maganda yung panahon. Kita-kits po dyan, yan ating 7th palengke event ng Swerte sa Palengke 2026. Again, dyan po yan sa Choice Market Ortigas, Pasig City. Alam mo, hindi lamang po isa. Hindi lang din dalawa. Hindi lang din tatlo. Hindi lang din lima. Ang pwedeng manalo ng 1,000 pesos at 500 worth of gift pack. Sampo. Sampo po ang pwedeng manalo sa ating raffle dyan po sa Palengke Activation. Sampo ang maswerteng manalo ng 1,000 pesos bukod pa po yun sa ating 500 worth of gift pack. So again, ito po ay pinost din ng Pasig Tayo page. No, marami na rin nagtanong doon kung pwede raw, kung libre ba. Yes, libre po yan. Libre din ang mga free taste. Maraming free taste. Mara, ano pa ba? Many more, basta. May mga games din, syempre. Kaya nako, i-go mo na yan ha. Sa Sabado po yan, sa Choice Market Pasig. Ay, Choice Market Ortigas, sa Pasig City. Kira kids! Kira kids, mga Kasray Nation nating nababasa sa ulan. Kaya yan, laban lang, no? Ano lang to, ulan lang yan, pero ikaw yan. Mas malakas ka dyan. Katuloy-tuloy po ating matugtugan, Kasray Nation. Oras natin, 19 star minutes. Bago mag 88 ng gabi, 7:41 in the evening at the Philippine Standard Time. Ako pa rin ay yung kasama, yung sweet tuny girl, Yvonne Adzarna. Dito lamang yan. So, 102.7 star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at
2: Stiff at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil, isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o cube.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo. 9 million pesos worth of...
3: For DOH FDX.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: Yvonne.
1: Look out!
0: Averna.
2: Anak ng kamote. Sabi nga nila, no, gusto mo raw magpapayat, ipalit mo ang kamote sa kanin. At ginagawa yun ng mga artista dati, no? Ewan ko kasi ngayon kung ano na yung mga ibang tactics nila para babawasan ng timbang. Pero ang kamote, Caserination, ito yung isa sa mga common vegetable, common Filipino vegetable na ikakagulat mo sa kanyang nutrients. Ikaw ba, kumakain ka ng kamote? Meron kasi iba-iba, no? Yung hindi ganun kasarap, meron damang masarap. Nakatikim kasi ako yung matamis, no? Parang matamis na kamote. Meron naman yung parang ang hirap nguyain, ang hirap din lunukin. Ganun. In other words, hindi ako pa ng kamote. Pero kung ikaw, Caserination, ha? Napag-iisip-isipan mo kung ano bang pwede mong kamote, ano? Ano ang pwedeng gulay ang kainin mo? Dahil nga parang magte-30 ka na. Tapos gusto mo na maging healthy-healthy, ganyan. Malay mo, ito na yung rason mo. Dahil actually napagtanto, kaya naman na-discover ng isang review, 2026 review na pinublish ng Discover Food. Discover Food ang tawag na yan, no? In-examine nila yung potential ng sweet potato o yung kamote against anemia and chronic diseases. So, nakita nila ang kamote ay maganda or essential para sa pagkakaroon ng iron sa ating katawan. The more na meron kang iron, oh, the more na meron, ano? The more, yung iron kasi essential yan para makapag-produce ng hemoglobin. So, yung protein sa red blood cells, yan yung nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Alam mo, Caserination, di ba yung dugo? No, kung naaalala mo yung ating dugo, ito yung oxygen ng katawan natin. Kaya nga yung heart, no, nagpapump yan ng blood. So, yung iron, kapag hindi enough sa ating katawan, magkakaroon ng iron deficiency. Deficiency. Ayan. Or yung anemia, pwede siyang ma-develop. Kaya yung iba, parang mabilis silang ma-fatigue, mabilis silang manghina, bukod sa broken-hearted, alam mo na, kulang ka pala sa dugo, di ba? So, nakita nila, no, ang kamote is isa sa meron siyang anti-inflammatory compounds din and nakatulong to have iron rich sa ating katawan. Also, ang Philippine, ang focus niya, research supporting itong potential ng kamote, inalabas ng Tropical Medicine at ng Tropical Medicine and Health, yung Lipomoea batatas among plants ay ginagamit talaga usually traditionally against anemia sa Pilipinas. So hindi lang naman din ang pwede rin na yung talbos ng kamote. Ito naman nagko-contain ng vitamin C. Vitamin C naman yung talbos. So kung ayaw mo ng kamote mismo, ay dun ka sa dahon-dahon. Isahog mo sa sinigang. Ito naman, nakakatulong din, of course, sa ating immune system. Kaya, Caserination, ito yung ilan sa mga iron, vitamin C, magandang tulong sa ating immune system, sa ating health. Eh, parang akala mo minor lang, pero ang laki rin ng impact para malabanan yung mga sakit-sakit. Kaya yung mga tinatapon-tapon lang na kamote, ay naku, sayang. Sayang yan, okay. Eh, yung ibang tao, mas kayang lunukin ng kamote, di yun. Pwede mo incorporate yun sa yung dinner, breakfast, lunch, dinner, lahat na. O yung iba nga ginagawa yung ano, snack, di ba? Siyempre sabi ng mga nagpapapayat, yung mga fitness coach, yung fried almond, toasted, ayan, toasted almond, gawin mong snack kasi nga healthy naman din talaga yung fats noon. Eh, syempre medyo mahal. Mali! Bakit? So, magkamote muna tayo para sa mga kinakamote ngayon. Kumain ng kamote, pero wag maging kamote sa kalsada. Ha? Yung mga kotse na biglang sumusuong talaga sa baha, tumatawid sa baha. Na para bang hindi binabayaran yung sasakyan. Pero nakita ko nga no, yung taxi, pero sumuong sa baha. Eh kasi hindi niya kotse yun eh. Matibay talaga kapag hindi mo kotse, di ba? 37 Star Minutes, makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:37 in the evening at the Philippine Standard Time. Tradition, dyan ka na muna muli. At tayo po ay magbabalik tugtugan. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Star FM.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM.
4: Basta radyo sa FM.
5: Ayos na.

0: Hi po, naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Sa mga gusto ng kakwentuhan bago matulog, di ba ganun yun? Kaya nga gusto mo minsan ng kateks, minsan gusto mo ng jowa para, di ba, may kapuyatan. Ang gawin mo, Kasri Nation, ako muna ang kapuyatan mo, Kasri. Kasi naman, ano ngayon, no? hindi maulan. Pero kanina, biglang buhos ng ulan. Pero ngayon parang pumayapa siya. Pumayapa ang kalangitan. And this radiation, ayon nga sa balita, no, hindi maglalandfall si Neneng dito sa ating bansa. Pero yung nararanasan mong pag-ulan, yan ay dulot pa rin ng habagat. Ito na siguro yung pinakamatagal na habagat na naranasan ko. Hindi pong umabot siya ng 3 weeks. So, 3 weeks ang kanyang pag-ulan. Sino ka dyan? At dahil tradition, ang dami nangyari bukod sa baha-baha. O, alam mo na, no, yung nangyari sa isang eskwelahan. Pero apart from that, marami ding mga ganap na sangkot ang kabataan. Nasangkot ang teenager. Kaya naku, tingnan mo yung mga kapitbahay mo, ha? Yung mga tumatambay-tambay dyan sa Gedley. Kamustahin mo rin. Kahit mukhang nakakatakot kasi lagi nakatambay, nagiinuman. Feeling ko kailangan din nila na may mga ngamusta sa kanila. Diba? Anyway, ati katanungan na for tonight, naniniwala ka ba na kabataan ang pag-asa ng bayan? Naniniwala ka pa rin ba, no, Kasri Nation, na kabataan ang pag-asa ng bayan? Alam mo, elementary pa lang ako, naririnig ko na to, eh. And, well, to be fair, naniniwala naman ako na kabataan. Kasi nga, ang teenager ay merong energy, time, minsan pera. Minsan may pera ang kabataan. Considered pa bang kabataan yung mga nag-work na? Feeling ko naman, no, yung mga young professional, mga kabataan pa yan. Basta 20s. Teenager ka pa pag 20s. Pero dahil sa mga nangyayari ngayon 2026 at sa mga nakaraang panahon, ikaw ba naniniwala ka pa rin na kabataan na pag-asa ng bayan? No, magiging proud pa rin ba si Jose Rizal na kung anong nakikita niya ngayon, ba? Diba? Ato na! Or magiging proud din ba yung magulang mo kapag nakita niya mga pinaggagawa mo, no? Ito na, basahin natin ating mga live comments. Una sa lahat, maraming salamat po, no, sa mga late tuners natin. Kasi late din, no? Puyatan time. Happy Wednesday pala sa ating mga Kasri Nation. Sana hindi ka naulanan kanina. Sana bago yung payong mo. Alam mo, ha, nung nag-commute ako, ang daming mga tinapong payong. Ang dami talaga. Na parang bang iniisip ko, ang taray, tinatapon na lang ang mga payong. At hindi siya tinapon sa basurahan. Diyan talaga sa gilid. Kung saan madatnan, nasira yung payong, doon siya itatapon. Doon siya itatapon. Kung may payong ako, napulot ko lang din yun, eh. Oo, napulot. May napulot akong payong yung mga nakaraan. Tapos nasira lang din. So parang na-realize ko siguro, kaya siya tinapon ng may-ari. Kasi masisira na rin pala. Anyway, ayan, tingnan natin. Sabi ni ate, for me po, para maging tunay na pag-asa ng kabataan, kailangan din silang suportahan, gabayan, at bigyan ng tamang opportunity ng mga kasalukuyang nakatataas at ng ating lipunan. Dahil alam po natin na ang kasalukuyang henerasyon ay nahaharap sa malalaking pagsubok katulad ng krisis sa edukasyon, mental health, at kahirapan. Gusto ko yun. Bibigyan na sila ng support and guidance. Number one talaga, guidance. Good evening po, DJ Yvonne. Yung kabataan na pag-asa ng ating bayan ay hindi bastos. Hindi bastos sa magulang. Hindi pala mura. Sa nakakatanda at palaging masunurin sa lahat ng oras at palaging pumapasok ng eskwela. Yes naman. Kaso kahit yung mga pumapasok ng school, no? Yun pa yung mga palamura. yun pa yung magugulat ka sa ugali. Pwede, dahil hindi naman lahat ng bata ay siraan tuktok. Over ka sa tuktok. So, ang sinasabi mo is pwede, possible pa rin. No? Parang hindi na, sabi naman ni ate na merong Snoopy na may payo. Parang sila pa ang kailangang gabayan sa mga ginagawa nila. Parang sila pa ang simula ng kaguluhan. Well, actually din, no? Mga kabataan, yun yung mga, tawag dito, yung mga gangster. Yung may riot, no? Totoo, meron mga nag-start ng kaguluhan, meron naman yung nagiging talagang advocacy nila ang maging isang mabuting citizen. Kaya, congrats kung ikaw na mag-define sa sarili mo kung saan ka doon. Yan sa mga kabataan natin out there. Hi, ganang gabi DJ ko, kabataan ng pag-asa ng bayan? Sa ngayon, parang ang daling sabihin pero ang hirap gawin, hindi po ba? Kasi iba ang kabataan ngayon, hindi kagaya noon na madiskarte, malalakas. Ngayon yung tipong mama is always there kasi mama knows best. Wow! Para sa needs nila. Pero noon, lahat may kanya-kanyang tuka. Kung ano ang magiging trabaho niya, hindi po ba? Ngayon wala ka nga masyado nakikita nagwawalis ng mga bakura nila. Kasi wala nang bakuran, me. Lahat na kasementado na. Iba ang binahaan eh. Kasi may nagwawalis na lalo kung nasa subdivision ka nakatira. Kung sa mga dyan lang sa tabi-tabi ang dumi, observe ko yan nung andyan ako. At dito naman sa amin ngayon, sa probinsya, malaki na din ang pinagbago. Wala na ako masyadong nakikita na ganun. Modern na nga talaga sila. Siguro kung may magbablog na nagwawalis, marami din ang gagaya, no, DJ? Oo nga, no? Pwede rin. O, kaya madami pang kakainin na bigas ang mga kabataan ngayon bago nila makuha ang noon na sitwasyon. Yun na po, DJ. Ingat always. Sana dumating na si Haring Araw. Thanks, Star FM. Ay, oo nga. Alam mo, nalimutan ko na kaya yung araw. Sabi ko, wag ka na. Oh, hindi na. Hindi na eh. Sad lang na sila pa yung sisira sa kinabukasan ng bayan. Nakakalungkot talaga. Diba? O, dati po yun, pero ngayon hindi na. Kasi most sa ilang kabataan ngayon ay gumagawa na ng krimen. Yun lang po, salamat. Salamat din. Hindi na, sabi din ni ate. Good evening, mga Kasay Nation. Oo naman! Uy! Naniniwala akong kabataan na pag-asa ng bayan dahil malaki din ang role natin mga magulang para turuan ng tamang manners at paano sila makitungo at makisama sa mga tao, turuan sila maging honest at responsable sa kanilang gagawing desisyon sa kanilang buhay at syempre, mag-focus at magtapos muna sa pag-aaral kapag may trabaho ng matino, tsaka mag-jowa at mag-asawa at bumuo ng pamilya. Hindi talaga nakawala yung pagjojowa, no? Thank you! Sabi naman, ito, oo. Naniniwala pa rin ako ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Kasi sila yung magdadala ng pagbabago sa hinaharap. Sa kanila nakasalalay kung magiging maayos, matalino at mas mapagmahal sa bayan ang susunod na henerasyon. Pero hindi lang sapat na sabihin na sila ang pag-asa. Dapat din silang gabayan, pakinggan at bigyan ng tamang education. At opportunity para magamit nila ng tama yung lakas at talino para sa ikabubuti ng bayan. Ito naman, flood control. At isa pa, DJ Von, napapasama ang ating mga kabataan kasi hindi na rin minsan nakikinig sa payo at sa pangangaral ng kanilang magulang. Kapag napagalitan, lalayas na agad. E pag nag-aalala lang naman yung magulang nila sa kanila at mas pinipili yung kaibigan kaysa sa parents nila, yun lang naman yung akin. Alam mo ko, Sir Nation, parang yung ganyan. Nangyayari din yan dati, no? Pero ewan ko lang, bakit ngayon parang over? Over! Bukas? Ayan, sige po. Taas pa tayo, good PM. Para po sa akin, hindi. Kasi maraming kabataan ngayon pasaway at hindi nakikinig sa magulang. Kabataan ngayon, kung maibabalik, para maibalik yung magandang pag-uugali, huwag sila masyadong spoiled. yung lahat ng gusto nila, yun ang yung masusunod palagi. Kunwari, yung nanay o yung tatay, papaliwanag niya. O anak, alam ko namang gustong-gusto mong bilhin ko yung mamahaling gamit na love mo. Wala pang budget si mommy at daddy nang titipid muna. Don't worry, bibilhin ko yan para sa'yo kapag meron ng sweldo. O budget, or turuan ng mga magulang ang anak pagtrabahuan or paghirapan nila yung luho na gusto nilang makuha. Dahil pagiging practical at pagiging wise na uso ngayon. Yes, no? Kasi nation, kailangan talaga yung guidance ng parents. Tsaka yung presence nila. Kasi, saan sila kukuha ng moral, ng right moral? At tsaka sa mga magulang din, huwag naman kayo mag-away sa harap ng anak ninyo. Mamaya, doon niya pala nakuha yung mga karahasan, ano? Nako. Naniniwala pa rin ako at ito ay mananatiling mahalagang prinsipyo. Alam niyo, pare-parehas yung sagot ninyong tatlo, ha? Iniba-iba niyo lang. Iba-iba niyo lang ng angle. But anyway, thank you so much. Sabi niya, no, proper upbringing and guidance from the family and society is the key. Alam mo ba kung anong smallest lipunan? It's the family, the smallest unit of a society. Alam na alam ko yan. Kasi yan yung pinaka-kabisado ko. Ano nga subject yun? Nalimutan ko. Pero yun talaga, ang pinaka-kabisado ko. The family is the basic unit, the smallest unit of a society. Totoo yan. Hello DJ, good evening po. Oo naman, naniniwala ang anak mo, ang siya ang magpapalibang. Ano magpapalibang? Ba't naman nasa libing? Ano ka ba? Feeling ko naliligaw ka dyan ng comment. Good evening po ma'am, yes po, naniniwala pa din ako na sila ang pag-asa ng bayan. Sila ang susunod na henerasyon, basta lang maturuan ng tamang asal at pananampalataya sa Diyos. Correct. Oh no, sabi ni ate, opo. Sabi naman ni ate, no, dahil basa ang tubig at mainit po. Ano ba? Oo naman, kasi ang next generation, sila ang magtatama ng mali na nagawa ng sinauna. Hinubog sila para sa mga susunod na yugto. Yugto yarn! Hindi na idol? Oh, si kuya, hindi na siya naniniwala. Noon, okay pa. Ngayon, hindi na. Sunod-sunod na po yung krimen, kinasasangkutan ng menor de edad. Noong una sa Tacloban, ngayon naman sa Zamboanga. Puro menor po ang involved sa krimen. Yan lang po, ingat po kayo. Salamat po. Actually, kasi yun yung nakakabahala, no? Nakakabahala. Ewan ko ba, bakit nauulit? Ay, nako. Anyway, ayan, taas pa tayo. Oo, naniniwala pa rin ako ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya lang, kung ano ang nakikita ng mga kabataan sa mga matatanda, yun din ang gagawin ng mga kabataan ngayon. Kaya sa mga parents, siguro kayo talaga yung kayo yung susi. Kung kabataan ang pag-asa ng bayan, ang mga parents naman ang susi para maging pag-asa ang kanilang anak. Para maging pag-asa ang kanilang kabataan. Ang crucial din kasi, ang pagiging teenager, as we know, mapusok. Diba? At saka, yan yung parang pinaka-prime. No? Prime ng isang tao. Pero sabi naman ng iba, life starts at 30s. Life starts at 40s, di ba? Pero kasi kapag teenager ka, andyan yung energy mo, yung oras mo, yung fire mo, kung gusto mo ipaglaban yung ex mo. Ay, mali. I mean, kung gusto mo ipaglaban yung bansa mo, yung lipunan mo, kung ano man. Gusto mo yung pangarap mo, di ba? Kaya parang ang laki din ng impact, ang laki ng part ng mga teenagers sa ating lipunan. Kaso nga lang, ito namang mga teenager na to, ang isa rin sa mga nagiging problema. Ayun, totoo yun ha, reality lang. Hindi na nagiging solution nagiging part of problem. Pero ikaw pa rin na magde-decide kung saan ka. Kung gusto mo, ikaw yung makakapagbago ng sitwasyon ng pamilya mo. Diba? May ganun eh. Hindi pong ako ang makakapagbago. Ako magpapayaman ng pamilya namin. Hindi pwedeng lagi na lang kaming gutom. Hindi pwedeng wala kaming aircon. Grabe siya! Tingnan natin na may mga live comments. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin tonight. Hindi! OF... Wait lang, gusto ko yung comment ni Kuya. Sabi niya, hindi. OFW na ang pag-asa ng bayan. Actually, oo nga naman. Totoo yan. The youth that brings hope in our beloved country. Isang kalmadong gabi sa'yo, DJ Von. Yes po, ako naniniwala pa din ako ng kabataan na pag-asa ng bayan. May future president sa kanila soon. Wow, grabe yung, ano, no? Yung pagtiwala. Sana hindi din korap at mamulat po sana sila sa sitwasyon ngayon. May mga pasaway, pero sure po ako, mas madami pa din na maayos at respetado. Wow! I like that. The positivity, no? Oh, sorry po, hindi ako naka-online past days. Busy-busy. Okay lang, alam ko naman baha dyan sa Parinac. Ingat po kayo lagi. More power shout out ko asawa ko na lagi nagbababad at puyat kakanood ng AI mo. AI movies, bakit? Bakit AI movies? Pa-shoutout po from Binangonan Rizal. Hello! Para sa akin lang po, hindi na. Dahil lang sa mga kalokohan na ginagawa nila sa school. Gaya ng current na yon, tapos yung pambubuli, pagpapost ng gulo para lang mag-viral. Hindi na rin ligtas at hindi na rin makafocus sa pag-aaral yung iba. Kaya mahirap na silang tawaging kabataan ng pag-asa ng bayan ngayon. Buti pa nung era namin. Oy! Isang sulyap lang ng mga terror teacher namin, tahimik na kaming lahat. Totoo yan! Alam mo na ba, share ko lang, elementary ako, naranasan ko talaga yun ha. Yung pambura ng blackboard, binato sa kaklase namin. Bakit? Makulit kasi yun, lalaki yun ha. Pero, ewan ko kung negative ba yun. Kasi naalala ko siya eh, minsan, sabi ko, grabe no, binato yun ng, binato, basta gano'n. Pero, yung isang tingin lang, tapos magtitino na yung isang estudyante. Oo, totoo yun dati. Oh, at huli, DJ Yvonne, dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang magkaroon sila ng Panginoong Diyos sa buhay nila. Correct. Above all else, yan talaga. Family is the foundation of society. Correct. Oh, happy Wednesday, DJ Yvonne. Shoutout ko lang po, Miss Isha, see you soon. Punta ako dyan sa Manila para mag-watch ng concert niya. Oy, makapag-picture with her. Okay. Kayo na. Sarah, thank you so much lahat po ng mga sumagot. Nakiparticipate sa ating kwentuhan for tonight about sa kabataan ng pag-asa ng bayan. Malay mo, kung hindi ka nakabataan, baka ikaw pala. Baka ikaw pala talaga ang pag-asa ng bayan. Alright? Nafe-feel ko eh. Feeling ko ikaw na talaga yon. Kaya galingan mo lang sa buhay ha. Wag kang magpapauto sa mga namimigay ng 500 pesos. Alam mo na yun. Diba? May mga baha. Ang daming content creator, puro baha. May nag-comment, sabi, ano lang yan? 500 pesos, limot na yan. Wag kang sumama sa mga nakakalimot, ha? Oras na natin, 28 star minutes. Makalipas 11 the evening, 11:28 ng gabi at the Philippines third time. Diyan ka na muna ulit ka Stray Nation at magbabalik tutugan po tayo. Dito lang mo yan. So 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.

0: mo? Share mo!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Pinoy Morning na, gising na, samahan na ang Star

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Station, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nagpatupad muli ng ang Palasyo Malacañang ng alternative work arrangement sa mga tagapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa. Ngayong araw na Webes, August 20, dahil sa patuloy na epekto na pinalakas na southwest monsoon o hangin habagat. Kasabay nito ay natasan ng mga pampubliko at privado paaralan na gumamit ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi maantala pag-aaral ng mga estudyante. Batay sa Memorandum Circular No. 131, sakop na kautusan ng mga sumusunod na lugar: National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inilabas sa kautusan sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang pag-aanda sa inaasang patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Kahit naman, kailangan magpatuloy sa operasyon ng mga ahensya nagbibigay ng basic health services, disaster preparedness at response, gayon din ang iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan. Samantala, matatanggap pa rin ang kaukulang sahod ng mga contract of service at job order workers na isa sa ilalim sa alternative work arrangement alinsunod sa umiiral na mga patakaran.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, bumuelta si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan matapos ito mayugnay ang pamilya Duterte sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University noong Martes, August 18. Sa isang payag, binanggit kasi ni Capunan ang mga aligasyon tungkol sa umano'y pagkakaroon ng mga assassin na maaaring kunin sa halagang 5,000 pesos at nagtanong kung nagiging bahagi na ba ng kultura ng bansa ang karasan. Dahil dito sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, August 19, pinatigil ni Paolo Duterte si Capunan sa umano'y pagpapakalat ng mga payag laban sa kanyang pamilya. Ngayon para kongresista, hindi dapat gamitin ang nangyari pamaril sa Ateneo de Zamboanga University upang muling isigit ang mga aligasyon laban sa mga Duterte. Sinabi rin ni Pulong Duterte na tungkulin ng mga abogado na magharap ng ebidensya at hindi umano maghanap ng bagong issue sa tuwing may nangyayaring trahedya. Binatikos din niya ang akbayan party list dahil sa mga payag nito laban kay Vice President Sara Duterte sa panawagang pabilisin ang impeachment trial nito sa Senado.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
10: Basta Star.
11: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
16: Star FM. It's all for you.
17: Star FM.
16: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: 102.7.
19: The Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. 8 minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:08 in the morning.
19: Star FM across the nation.
20: Antonio Lambada.
21: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Alam na. Star.

0: Point Southern Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Aras sa Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:38 in the morning.
2: Good morning.
0: Star Nation, araw po ng Webes, August 20, 2026. Maganda magandang Star Morning Host sa mga Star Nation natin. Nabuhay, gising. Gayun din yung mga Star Nation natin. Nagising. Dahil nga umupa na ang baha sa kanilang mga lugar. Eh, good news po yan, ha. Eh, syempre, may mga ilan tayong mga Star Nation talaga madiskarte. Diba? Kumbaga, yung pag-upa ng baha o pagbaba ng baha, sinasabay nila ng paglilinis. Oo, para naman na masabay na rin yung tanggal ng mga putik. Eh. Diba? O sa pag-upa ng baha. Eh, maganda Star Nation. Maganda umaga. At okay lang yan. Ang mahalaga ay ligtas tayo. At gayon din yung ating mga tahanan ay nalinis na rin natin. Kumbaga ang relaxing time ninyo ang pakikinig sa Star FM. Yun naman! Hello rin po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nag-iisip kung okay na bang saksakan ang mga appliances natin, no? Oh, lalo na po sa kumbaga yung naabot ba yung ating outlet at pwede na pa itong saksakan ng mga appliances natin. Nako, alam nyo ba Star Nation? Ayon nga ho sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, pag ganito daw sitwasyon, kailangan gamitan daw ng common sense at presence of mind. Tayo po kung gagamitin na ba natin yung appliances at outlet o saksakan na kuryente. Kasi ang una daw natin gagawin, tingnan daw natin muna to what extent ang tubig. O ito ba, naabot ba yung mga outlet natin? O nabasa ba yung mga appliances natin? Kasi ang first target daw ay kailangan ni mapatay muna yung ating main breaker. Yun. Ngunit daw, Star Nation, kung nabasa daw, maging ang main breaker, kumbaga lumubog din yung main breaker natin, Star Nation. Dapat daw, tawagan daw yung utility crew dahil maaari daw pagmulan ito ng pagkakakuryente. Kumbaga, kailangan yung expert po yung gumalaw nito, Star Nation, ha. Kasi mayroon daw umanong paraan ng mga utility crew para ma-switch off ito mula sa labas. At sunod daw ay dapat daw gawin ng visual inspection o pagsusuri sa nabasang outlet at appliances. Kumbaga kapag ganito daw Star Nation, kapag kailangan matuyo, kailangan daw ng minimum na daw yung 24 hours to 48 hours. Yan. Para daw talagang dry na dry daw yung ating mga appliances maging yung ating mga outlet. Dagdag pa daw niya, maaaring tuyo man ang breaker na paningin natin, posible pa rin daw basa ang loob nito kaya mainam na ipasuri sa eksperto o elektrisyan. At sa mga appliances naman natin, Star Nation, kapag nalubog daw sa baha ang appliances natin, gaya ng refrigerator, malaki ang posible daw na basira daw ito. Kaya mas maganda daw na naitaas ang mga appliances natin. Pagdating naman daw sa TV na nalubog sa baha, dapat suriin daw yung motherboard, power board, semiconductors at resistors na posibleng corrosion. Yan. Pagdating naman daw sa electric fan, tingnan daw kung nabasa rin ang tubing ang cord dito. Kung hindi daw nabasa ang motor fan, pwede pa rin daw itong gumana. Pinaalala naman po Star Nation ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines na hindi daw batayan ang baba o taas ng boltahe ng kuryente sa isang bagay para masukat ang safety nito. Kumbaga may kanya-kanya rin daw na kategorya ang gloves na maaaring gamitin pagdating sa kuryente. Para sure tayo Star Nation, mas magandang mag-hire tayo, di ba, ng electrician. Di naman kung hindi naman mag-hire, pwede naman tayo tumawag sa ating mga electric company. para masuri natin yung ating kuryente. Kung ito ba ay safe. Para at least sure na sure tayo. Kaysa medyo, well, alam naman natin, karamihan sa ating mga Pinoy, alam natin, madiskarte tayo pagdating dyan eh. Pero syempre, kung safety pag-uusapan, mas magandang kumuha tayo ng electrician. Para sa ganun eh, alam natin na alam ng electrician yung kanyang gagawin. O, di ba? Kaya sa mga Star Nation natin, sa mga nalubog sa baha, kumbaga, marami na

0: DJ na Heart of Sir Hagabu diba at Yummy Pa Rar. Star DJ at Tonya Navarra is my name and music is my game. Ako na po ba na magbigay po sa inyo ng Jampang Sipormasyon na Riot sa Kulitan at the Vase sa Lambanohan. Ayon po na po magandang morning ng Thursday, August 20, 2026. Dito pa rin po yan sa inyong ipila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station.
0: Para sa buong kabuuan ng Pilipinas, 15 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 na nagmamagandang umaga, 5:45 in the morning.

0: 102.7.
1: 102.7. Star FM.
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan. Maayos ang buhay mo.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
7: It's always a party at Bet88.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
17: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
18: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
17: Masigla ka sa ko. Basta
18: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
14: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
19: Nakabombo at Kestar Nation, ako si Henry Brian Marco mula sa Mandaluyong at ako ang nanalo ng 68th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Radio Set, rechargeable with LED light, emergency light at no fixed dial pa. Plus 500 pesos cash pa. Sa swerte sa palengke, week number 6. Dahil sa aking proof of purchase na Bioderm po ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio, cash prize at iba pang limpak-limpak na kapremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo, basta radio, Bombo.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na! Star

FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada. Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman. Star Trivia number one.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Share mo.
2: Nakakatakot naman umaga-umaga para may nagmumulto sa akin eh.
0: Arsana Star Nation, Subukan Buluan na Pilipinas. 36 na Star Minuto na. Nakalipas alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:36 in the morning.
3: Morning!
0: Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia, ha? Para po sa inyong Star Kalaman. Kaya naman, kuha ko sa inyo, Star Nation. Alam na po yung mga Star students natin, ha? I-take note nyo na po lahat. Nang sasabihin ni Star DJ Antonio Rabana. Para naman sa ganun ay meron tayong dagdag kalaman na pwede natin i-share sa ating mga Star Nation. Alright? Eto na nga, nasabi na nga yung unang Star Trivia, di ba? Nagsalita na ang ating friends. Star Trivia number one. Eto, Star Nation ang ating unang Star Trivia. Alam ba na nyo ba? Eh dahil nga maulan ngayon, pag-usapan natin ang ulan. Alam ba na nyo ba, Star Nation, na posibleng umulan ng diamond sa loob ng Uranus at Neptune. So Uranus at Neptune, Star Nation, ha? Mantakin nyo, dapat dito lang din sa Pilipinas. O kaya dito sa mundo, no? Pero sa sobrang laki nga ho ng pressure at init sa ilalim ng mga planetang ito, ang carbon mula ho sa hydrocarbons ay maaari nga po magbuo ng maliliit na diamond crystals na pagkatapos ay paibaba ito dahil sa gravity. Kaya tinawag ito, Star Nation, na diamond rain. At hindi lang ito hula sa computer, ha? Sa mga high-pressure laboratory experiments, na-observe na rin ito, Star Nation, ng mga scientists, ang pagbuo ng diamonds sa conditions na kalintulad ng nasa loob ng mga planetang ito. Imagine mo, Star Nation, no? Ang weather forecast today, partly cloudy with a 100% chance of diamonds. Di ba? Pero huwag kang mag-impression na pwede kang pumunta roon, ha? At mag-uwi ng isang balde ng diamante. Eh sa sobrang extreme nga daw ng condition doon, mas malaki pa ang chance na ikaw ay magkaroon ng bukol kaysa maging mayaman. Eh sa mga nagtatanong kung posible bang umulan ng diamante, posible, Star Nation. Pero hindi sa Earth, kundi sa Uranus at Neptune.
4: Star Trivia number 2.
0: Move it. Star Nation, pag-usapan naman natin ang mga hayop sa dagat. Mga hayop talaga. Nakakala mo, Star Nation, cute at mabagal ang mga snail. Pero alam ba nyo ba, Star Nation, na meron silang secret weapon? Ang tinatawag na radula. Ito ay isang parang dila na may napakaraming maliliit na ngipin. Kumbaga like structures na ginagamit ito para kumayod at magproseso ng pagkain. At sa ilang species, Star Nation, umaabot sa libo-libo ang mga ito, ba? Kaya imagine mo, habang ikaw nagbibilang pa lang ng mga ngipin mo sa salamin, si snail, parang may sariling dental department na may libo-libong staff. Eh, next time na makakita ka ng snail, Star Nation, at sabihin mong, ay, ang cute naman, siguro di mo wag mo siyang aalukan ng matigas na pagkain. Baka sabihin niya, thank you, may sarili akong grater. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman ngayong araw po ng Webes. Dagdag kalaman po yan ngayong araw, Star Nation. Now, Webes, dito pa rin po yan. Sa inyong himpilan ang pinapakinggan. Ay, managtanong nga, ano daw yung Tagalog na snail? Yung po yung suso. Okay? Suso, yan. Sa English ay snail. O kapag magda-deliver, yun ang tawag ay mail. Star Nation, oras, subukan buluan ng Pilipinas. 41 Star Minuto na, makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:41 in the morning. Balik yung tuga tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
4: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
1: 102.7
5: Star FM.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
12: Mmm! Holiday!
11: Almusalin ng nam.
12: Good morning!
11: Pagtanghalian.
12: Uy, may birthday ba?
11: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
12: Wow! Noche buena!
11: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
12: At holiday beef loaf. Malinam nam holiday!
13: Kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
14: Kapit bahay!
15: Hi, Mahe!
13: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
14: Kapit ka dyan!
13: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
14: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
16: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
17: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
17: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
19: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
20: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
21: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
20: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
21: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
22: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
23: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
22: Orokan Icebox?
23: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
22: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
23: Hindi lahat ang laman ng

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: What a- 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Lang mo? Share mo?
2: Sa Nation, subukan buluan na Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 6 na star minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. 6:54 in the morning.
4: Good morning!
2: Star Nation, agad dito na lang po ating programa ng Morning Star Sweep. At tapayan ang pagpatak na 7 na umaga. Susunod na po manugabagang balita sa loob at naman sa bansa. Iadid po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
2: Huwag kalimutan i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga balita sa loob at labas sa bansa. Sa Nation Manatee na nakatutok dahil maya-maya ha, pagkatapos naman ng Bombo Network News Morning Edition. Muli tayo magkarating ka mamaya alas 8 ng umaga sa programa It's All For You in the Morning. Ito pa rin po yan sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo,
4: Mega
2: share
4: Manila's
2: mo.
4: Mega Manila's best music station.
2: Here's Shay with Sam Pinto. Para sa waiting trip line. Good morning, Metro and Mega Star Manila.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, ika-20 sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ilang bahagi ng bansa patuloy na uulanin dahil sa bagyong Neneng, habagat at dalawa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Ito naman si retired Marine Officer Orly Gutes sa binawi ang paratang laban kay former House Speaker Martin Romualdez.
2: Presiding Officer Chis Escudero itinanggi ang mga alegasyon na kinausap ang ilang Senator Judge upang bumoto para ma-convict si Vice President Sara Duterte.
3: Abangan mamaya sa ating international news, higit 100 individual na sawi sa paghuho ng gold mines sa Central African Republic.
2: At abangan din sa ating balitang palakasan ang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Carlos Yulo na kalatag na raw ang plano para naman umanin ng gintong medalya sa Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Patuloy ang inaasahang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas ngayong araw dahil sa epekto ng Tropical Depression Neneng nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at meron ding umiiral na habagat na kasalukuyang nakakapekto naman sa malaking bahagi ng Luzon. Batay sa data ng State Weather Bureau, ang sentro ng bagyong Neneng ay tinatayang nasa 390 kilometro sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at meron namang pagbugso ng hanggang 55 kilometro kada oras. Abang kumikilos ito ng pakanluran hilagang kanluran sa bilisyan na 30 kilometro bawat oras. Ibig sabihin, mas bumilis ito kumpara kahapon. Maliban sa bagyong Neneng, binabantayan din ngayong araw ang dalawa pang sama ng panahon na nananatili sa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una rito mga kabombo, ang Tropical Storm Saudel na namataan sa layong 2,660 kilometro sa silangan Puyan ng Northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras at pagbugsong 90 kilometro kada oras. Bagamat ito'y wala namang epektong direkta sa ating bansa. Kumikilos siya ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ang ikalawang bagyo mga kabombo ay ang Tropical Depression na level pa lamang na nasa 1,100 kilometers dyan sa kanluran ng Extreme Northern Luzon. Pero naman itong taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at meron namang pagbugso na 55 kilometers per hour o katulad ng bagyong Neneng. At mabagal ang pagkilos nito, patimog kanlurang direksyon sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Pinapayuhan ng publiko na manatili pa rin alerto at mag-ingat sa posibleng epekto ng masamang lagay ng panahon sa kabuuan ng maghapong ito.
3: Samantala, nagpatupad muli ang Palasyo Malacanang ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes, Agosto 20, dahil sa patuloy na epekto ng pinalakas na southwest monsoon o hanging habagat. Kasabay nito, inatasan ng mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes at iba pang learning continuity measures upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Sakop ng kautosan ng mga sumusunod na lugar sa National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, gayon din ang Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman sa operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic and health services, disaster preparedness at response, gayon din ang iba pang mahahalagang serbisyo ng ating pamahalaan.
2: Dako naman tayo mga kabombo sa iba pang malalaking balita. Binawi na ng tuluyan ni retired Marine Officer Orly Gutesa ang naunan niya na mga pahayag noon sa Senado na nag-uugnay kay late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control projects batay sa kanyang affidavit. Sa kanyang sinumpaang salaysay ngayon ay may petsang Agosto 13 at dito ay sinisiwalat ng dating sundalo at yan ay pinanumpaan sa abogadong si Melvin Kalimag. Sinabi ni Gutesa na pinilit lamang umano siya ni na Senator Rodante Marculeta at dating representative na si Mike Defensor na idawit itong si Romualdez. Dati nang sinabi ni Gutesa na dating security aide siya ni dating representative Elizalde Co na naghatid umano ng mali-maletang puno ng pera sa tahanan ni Romualdez. Itinanggi naman ng dating House Speaker ang anumang pagkakasangkot sa naturang isyo ng katiwalian. Si Marculeta ang dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pang pahayag na nilalabas ang kampo nitong si Marculeta at maging ng dating anak kalusugan party list representative na si Mike Defensor kaugnay ng bagong affidavit nitong si Orly Gutesa.
3: Sa iba pang usapin, pinag-aaralan naman ng House Prosecution Panel kung ihaharap bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte at umano'y naghatid ng pera sa ilang individual para sa opisyal. Ayon kay Batangas Representative Jovel Wistro, nakadepende ang pagharap ni Madriaga sa magiging testimonya ng mga mauunang witness. Kung masasaklaw na umano ng kanilang testimonya ang mga impormasyong ibibigay ni Madriaga, posibleng hindi na ito iharap. Sinabi ni Luistro na regular na sinusuri ng prosekusyon ang mga sumusunod ng witness upang mapabilis ang paglilitis at maiwasan ang mga testimonya na kalabisan o paulit-ulit. Samantala, sinabi naman ni Attorney Lori Nakapunan na maaring mabawasan naman ang bilang ng kanilang witness matapos kumuha ng judicial notice ng impeachment courts sa mga pagdinig at pati na rin yung mga transcript ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Gayunman, tiniyak niyang mayroong necessary witnesses na hindi maaring alisin kabilang sina dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda at Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ayon kay Attorney Kapunan, kailangan din ang prosekusyon ng mga witness para sa pagkilala at pagpapatunay sa ilang dokumento kabilang ang libu-libong acknowledgement receipts na iniharap bilang ebidensya.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng report mula sa ating news team. Impeachment nitong si Vice President Sara Duterte ang dapat daw na pagtuunan ng pansin ng kampo nito. Mga isyo ng Office of the Vice President ay tinawag nilang diversionary tactics sa impeachment case. Ayon yan, sa kampo ng prosekusyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano.
4: Naniniwala si Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na dapat manatiling nakatuon ang publiko sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at huwag magpalihi sa mga isyong ibinabato ng Office of the Vice President laban sa ibang opisyal at ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Punan. Malinaw kasi itong diversionary tactic ang paglikha ng ibang naratibo ng Office of the Vice President, kabilang ang mga issue sa professionalism at transparency ng ibang tanggapan. Binigyan din ni Kapunan na hindi pa pinal ang mga findings ng Commission on Audit at may mga remedyo pang maaaring gamitin ang OBP at Department of Education. Pero ayon kay Kapunan, hindi rin criminal liability ang sentro ng impeachment proceeding, kundi ang mga alegasyon ng paglabag sa Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang mga high crimes. Nananawagan din si Kapunan sa media na ibalik ang usapan sa mismong impeachment case sa halip na malihis sa mga issue laban sa ibang government agencies. Pakinggan natin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
5: Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa butingan, Vice President, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies. No? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Ikunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya. Eh yung kanyang budget for 2023, eh yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President.
4: Nagbabala rin si Kapunan sa paglaganap ng culture of violence sa bansa kasunod ng insidenteng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Kapunan, nakakadagdag umano si VP Sara sa culture of violence sa bansa sa pamamagitan ng mapahayag na may kaugnayan sa karahasan at pagbabanta. Ayon kay Kapunan, hindi niya sinasabing si VP Sara ang direktang responsable sa karahasan ng kabataan. Ngunit bilang mataas na opisyal ng gobyerno, dapat itong magpakita ng tamang halimbawa. Para kay Kapunan, hindi dapat maging normal o tanggap ang ganitong uri ng pananalita mula sa isang mataas na opisyal. Iniugnay rin ang issue sa impeachment case laban kay VP Sara na anya ay dapat magsilbing pagpapakita na may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga salita at kilos. Iginiit din ni Kapuna na mas malawak ang problema ng karahasan at nangangailangan ito ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan, media, justice system at ang pamaang gobyerno. Pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan.
5: Then Sara, at yung kanyang pronouncement, no? Paalala natin, sabi niya, kung nangaliwa ang kanyang asawa, eh magha-hire siya ng assassin ng 5,000 pesos. Di ba? Eh ganun na ba ang kultura natin? If we have a high official, the Vice President herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos. Ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence? When we saw nung nakita natin yung mga video sa grave threats, no, marami naman natin nakita yung sinasabi ng presidente, I'll cut off the head, mga ganyan. At saka papatayin daw niya, nag-hire na raw siya ng someone to kill the first lady, the president, and the speaker of the house. That's a core violence, di ba? Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, no? Dahil sa extrajudicial killings niya, no?
4: Samantala, iginiit din ng prosecution spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na hindi dapat isakripisyo ang accountability, transparency at katotohanan sa anumang political arrangement. Sinabi ni Barbers na bahagi ng transparency sa gobyerno ang pagsasapubliko ng mga travel ng mga matataas na opisyal kabilang si VP Sara. Ayon pa kay Barbers, hindi sinisingle out ang vice-presidente dahil inihahayag din ang mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, mahalagang nalaman ng publiko kung nasaan ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo at baha. Dagdag pa ni Barbers, hindi lamang physical na presensya ng mga opisyal ang saklo ng transparency, kundi pati ang pagpapatakbo sa kanilang mga tanggapan kabilang ang paggamit ng pondo ng bayan. Gayet ni Barbers, dapat nakikita at nalalaman ng publiko kung saan napupunta ang pondong ginagamit ng mga tanggapan ng pamahalaan. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
6: To give way to the impeachment trial, maring mauna ito. Dahil assuming matapos naman ito, let's say, next month, assuming lang, no, matapos ito next month, it doesn't stop there because the basis for filing a case in the ombudsman will still remain, and therefore, doon na nila diretso-diretso yan. Kaya tama yung sinabi ni Tita Lorna kanina, sabi nga niya, clear and convincing evidence lang naman dito sa trial. Fit pa ba ang isang impeachable officer to be in that office or hindi na? Kailangan ba siya matanggal o hindi na? So, unlike sa admin, criminal, and lalo na sa criminal, no, kailangan very convincing proof beyond reasonable doubt. No? Hindi naman hihinto yan dito lang pagkatapos ng impeachment trial. I'm sure marami pang tutuloy-tuloy, no, na mga trials na mangyayari.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: So sabihin pa rin ng impeachment, inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi makakaapekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ang ikalawang perjury complaint laban kay former House Witness Ramil Madriaga. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hiwalay ang naturang reklamo sa impeachment proceedings at patuloy nilang susundin ang kanilang plano sakaling iharap si Madriaga bilang witness ng prosekusyon. Ang ikalawang perjury complaint ay inihain ni Vice President Sara Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office at nakabatayan sa supplemental affidavit ni Madriaga na ginawa matapos siyang humarap sa House Committee on Justice. Sinabi ni Attorney Poa na nasa evaluation stage pa lamang itong reklamo at hindi pa nagsisimula ang preliminary investigation. Gayunman, handa na umano ang depensa sakaling ituloy ng prosekusyon ang pagharap kay Madriaga sa impeachment trial.
8: Sa atin, pagdating sa atin, we don't see any major impact on the impeachment trial. Meaning, ibig sabihin nun, if they are to present Mr. Madriaga, we will still have to cross-examine in accordance with our plan. No, yung as I understand it, the perjury complaint is just a second complaint. No? Kasi may nauna ng perjury laban sa kanyang ating Vice Presidente. And the second perjury complaint is in relation to the supplemental affidavit. Kasi kung naalala niyo sa House, yung unang perjury complaint kasi dun sa affidavit niya bago pa nagkaroon ng proceeding sa Committee on Justice, di ba? And then nung siya ay nag-appear before the Committee on Justice, maliban dun sa unang affidavit, nagkaroon pa ng second affidavit. So I think yun yung pinanggagalingan kung bakit kinakailangan mag-file ng second perjury complaint. Now sa atin naman, yan naman ay nakahain pa lang sa piskal, no? So for evaluation pa yan, for preliminary investigation pa yan. So sa atin, we will just go on with our plan na kung ipresent naman sila, meron na kaming syempre pinlano dyan pagdating sa cross-examination. So itong mga perjury complaints, hindi naman siya nakaka-apekto ito sa impeachment.
3: Bahagi yan ang pahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
2: Aras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inihayag ni Attorney Paulo Panelo, abogado ni Vice President Sara Duterte, sa mga perjury complaints laban kay Ramil Madriaga na maaaring maging star witness ng depensa ang dating House witness sakali man naiharap siya ng prosekusyon sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, maaaring gamitin ng depensa ang mismong testimonya ni Madriaga para questionin ang kaso laban sa Vice Presidente. Anya, masasabugan ng testigo kung ihaharap itong dating umano'y aide ni Duterte. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kung gaano kahalaga para sa panig ng depensa na mapatunayan na mga umano'y maling pahayag ni Madriaga ay hindi lamang inaccurate kundi alam at sinasadya na kasinungalingan. Sinabi ni Panelo na dito umano lalabas ang kanilang kumpiyansa sa isinampang perjury complaint sa mga ebidensyang nakapaloob dito. Sinabi rin ni Panelo na may naririnig umano siya na rumblings na nagdadalawang isip na ang panig ng prosekusyon ay harap itong si Madriaga bilang witness. Gayunman, dilinaw niyang opinion lamang niya ang naturang pahayag bilang legal counsel nitong si Vice President Duterte. At wala siyang direktang kapangyarihan na mag-direct doon sa impeachment defense team. Narito ang bahagi ng pagtatanong ng Bombo Radio kay Attorney Paulo Panelo.
3: On the issue of perjury versus mere inconsistency, since the alleged false statements involve matters raised in the impeachment proceedings, gaano ka-importante ito for the defense to establish that these statements are not merely inaccurate but were knowingly and deliberately false?
9: First of all, we don't know for sure if Ramil Madriaga will still be presented as a witness of the prosecution. There are rumblings na the prosecution has realized that of course they won't say it publicly, they've realized na masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga. So there's a question of whether they will present him at all. But we also have to remember na on the witness list for the defense, Ramil Madriaga is the number one witness listed there. So kahit hindi siya ipatawag ng prosecution, maaring ipatawag siya ng defense precisely for this reason. Kasi we've already established dito sa first and sa second perjury complaint na nagsisinungaling talaga itong mamang to.
2: Bahagya ng mga pahayag ni Attorney Paulo Panelo sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Samantala, ipinadala na sa panig ng depensa ang kopya ng ikalawang perjury complaint laban kay Madriaga kasama mga ebidensya na nakapaloob dito kung ihaharap man ang naturang individual para sa panig ng prosekusyon. Ay sinabi ni Panelo na nakahanda ang kanilang kampo at ang depensa para naman sa cross-examination batay na rin sa kanilang pakikipag-ugnayan.
3: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng kalagdagang balita. Tinutukan ng ating news team si Presiding Officer Francis G. Escudero. Itinanggi ang mga aligasyong kinakausap umano ang ilang Senator Judge upang bumoto na makonvict si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
10: Bombo Dennis, Bombo Jai, itinanggi ni Presiding Officer Senator Judge Francis G. Escudero ang mga aligasyon na nililigawan umano ang ilang mga senador upang makakuha ng sapat na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, natawa lamang umano si Escudero nang tanungin tungkol sa naturang ulat at sinabing wala siyang ginagawang ganitong hakbang. Aniya, abala ngayon ang presiding officer sa pag-aaral ng kaso, testimonya ng mga testigo, mga dokumento at mga resolusyong kailangan niyang ilabas bilang presiding officer ng impeachment court. Dagdag pa ni Tunggol, masyado pang maaga para pag-usapan ang umunay panghihikayat ng mga senador para bumoto sa conviction dahil nasa Article 1 pa lamang ang paglilitis at hindi pa natatapos ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosekusyon. Ngayon ni Tunggol, hindi umano ganitong klase ng politika ang ginagawa ni Escudero. Itinuturing niyang preposterous o walang katotohanan ang naturang aligasyon. Natutukinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Attorney Reginald Tunggol.
11: That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po, na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolution kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial date. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamuliti ka.
10: Binigyan din ni Attorney Tunggol na hindi na umano binibigyan pansin ng mga senador ang mga ganitong blind item o walang katotohanan, lalo na kung walang malinaw na source ang mga allegasyon. Aniya, wala naman dapat gawin si Escudero para patunayan na hindi totoo ang mga allegasyon. Nasa nagbibintang na aniya ang responsibilidad na patunayan ng mga ito na ibinabato sa presiding officer. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Attorney Reginald Tunggol.
11: Lumang tugtugin na po yan if you consider it. And any person pwedeng anuman, basta i-allege mo lang, parang yan na yan. At yung person na sinasabihan ng ganon, siya ngayon yung nabibigyan ng burden of proof na patunayan yung kanyang innocence on the matter. Even wala namang ebidensya, no? At wala siyang kailangan gawin. However, in a court of law, which is logical, ito po dapat yung sinusunod natin, no, sa ating mga araw-araw na paniniwala sa mga lumalabas po na news. Kung sino po nag-allege, siya ang kailangan magpatunay. At yung kailangan mag-defend sa sarili niya, yung accused o yung respondent, walang kailangan gawin. Kung hindi ma-prove yung allegation, he or she can sit pretty there without doing anything because of the presumption of innocence.
10: Samantala, Bumbo Dennis, usapin naman ang threshold para makonvict ang Vice Presidente. Binigyan diin naman ni Senator Christopher Bongo na dapat sundin ang kinakailangan na 16 na boto na nakasaad sa konstitusyon at siya rin naging ruling ni Presiding Officer Escudero. Kung sakali man ang yan na may mag-aapila ukol dito ay maaaring umabot pa ito sa Korte Suprema. Ngunit hindi umano niya nakikitaan ng pangailangan ito sa kasalukuyan. Sa uli, binigyan din lamang ni Go na ginawa ang konstitusyon upang maging gabay sa pagsunod sa batas, kaya't nararapat lang aniya na sundin at igalang ito. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo.
12: Kung ano po yung nasa konstitusyon, always sumunod tayo sa batas. Kaya po tayo may konstitusyon para meron tayong guided tayo, meron tayong batas na sinusunod. Kaya nga po binuo yung constitution para sundin po natin. Regarding the threshold issue, maybe yung, I don't know kung kailangan umabot kayo sa, maaaring umabot sa Supreme Court kung merong magre-reklamo at merong re-elevate nila sa Supreme Court yung threshold. But sa ngayon, may constitution tayo, sundin natin.
13: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa mga karagdagan nating balita, binatikos ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte si Attorney Lorna Capunan, ang isa sa mga legal counsel ng impeachment prosecution team, matapos na iugnay ng naturang abogado ang pamilya Duterte sa tinatawag na culture of violence dito sa ating bansa. Kaugnay ito ng pahayag ni Capunan tungkol sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Binanggit ng abogada ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga aligasyong extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bahagi umano ng kultura ng karahasan. Ayon kay Capunan, hindi lamang ang Vice Presidente ang responsable sa problema, ngunit sinabi niya na ito ang nag-contribute mismo doon sa problema. Ipinunto rin niya na ang mabagal na sistema ng hustisya at kakulangan sa values education doon sa mga paaralan bilang ilan sa mga salik na maaari daw nakakaambag sa malaking problema. Sa pahayag ay hiniling ni Representative Paolo Duterte kay Capunan na huwag gamitin ang trahedya doon sa Zamboanga para lamang sa tinatawag niyang anti-Duterte narrative. Anya, ang pamamaril ay isang krimen na dapat imbestigahan at panagutin ang mga nasa likod o responsable rito. Hindi gawing bahagi ng impeachment propaganda para lamang sa sariling kapakinabangan. Samantala, tinugunan din ni Duterte ang panawagan ng Akbayan Party List na show up si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sa mabilis na paglilitis. Iginit niya na hindi kailangan ang personal na presensya ng pangalawang pangulo at dapat ay hayaan ang kanyang mga abogado na gampanan ang kanilang tungkulin. Anya, mahalaga pa rin ang ebidensya, due process at fairness dahil ang mabilis na paglilitis ay hindi anya nangangahulugan na mabilis na pagsuko sa isang itinakda na naratibo ng isang kampo.
1: Bombo International News.
3: Mahigit 100 individual ang nasawi matapos gumawa ng isang artisanal gold mine sa Central African Republic ayon sa isang opisyal ng Local Mining Association. Nangyari itong insidente nitong Martes sa Nayon ng Zamboya, malapit yan sa border ng Cameroon. Ayon sa prosecutor sa bayan na Buar, may ilang nasawi, nasugatan at nawawala matapos itong insidente, ngunit wala pa itong ibinigay na eksaktong bilang. Mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan sa maraming bahagi ng Africa itong artisanal mining, ngunit madalas nitong nauuwi sa mga aksidente dahil sa mahinang regulasyon at kakulangan sa safety standards.
2: Sa mga balita sa Pilipinas, Ang Office of the Ombudsman, mga kabombo, itiniyak na hindi magdadalawang isip na magsampan ng kaso kontra sa mga nakaupong senador ang mga flood control cases laban kay Senator Escudero at Senator Villanueva ay nasa preliminary investigation stage na ayon sa Assistant Ombudsman na si Attorney Clabano. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
14: Tiniyak ng Office of the Ombudsman na hindi ito magdadalawang isip na magsampa ng kaso kontra sa mga opisyal na sangkot pa sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Nanindigan ng taon at bayan na kahit pa ang posibleng makasuhan ay kasalukuyang mga nakaupong senador, hindi umano sila mag-aalinlangan. Ito mismo ang binigyan din ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano nang matanong kung may pagdadalawang isip o hesitation ang panig ng taon at bayan sa pagsasampa ng kaso kontra mga senador. Hindi raw umano mag-aalinlangan ang taon at bayan na maghain pa ng mga kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon ng flood control projects.
15: Sir, for the record, walang the ombudsman won't hesitate to file charges against sitting senators.
16: No ma'am.
14: Kaugnay ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa usaping flood control cases laban partikular kina Senator Chis Escudero at Senator Jovel Villanueva. Ayon kay Ombudsman Spokesperson Mico Clavano, kasalukuyan na nasa preliminary investigation stage pa rin ang mga reklamo kontra sa mga nabanggit na senador. Sina Senator Chis Escudero kasi kasama si Senator Jovel Villanueva ay kabilang sa magugunitang nasasangkot din umano sa korupsyon bumabalot sa flood control projects ng pamahalaan.
16: As far as I know, they're still under preliminary investigation as well. Yung kay Senator Chis Escudero and Senator Jovel Villanueva. I'll have to check kung nagsubmit to sila ng counter affidavit.
14: Dagdag pa rito, sinagot naman ni Ombudsman Spokesperson Clavano ang espekulasyon pagkakaugnay ng sitwasyon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga kasong hawak ng tanod bayan. Marin niya sinabi na hindi dapat nai-impluensya ng politika ang trabaho ng Office of the Ombudsman sapagkat mandato raw nito na mapanugot ang mga tiwaling lingkod bayan. Kung kaya't ani pa niya, ano man ang partido ng mga opisyal o sitwasyon ng politika sa bansa, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapanagot gamit ang mga ebidensyang pinagbabasehan.
16: Hindi naman po, hindi kasi talaga pwede na manguna ang politika sa trabaho ng ombudsman. Dahil ang trabaho ng ombudsman is really accountability and prevention that should proceed regardless of the political climate. So, it does not matter kung aling panig ho ang mga senador, mga congressman, mga mayors even. As long as the evidence is clear, the ombudsman will continue its work to make sure that all those who have done wrong will be held accountable.
13: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Aras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Commissioner ng Commission on Elections, si Attorney Epres Beda. At yan ay kaugnay ho ng ilang napapanong paksa ating pag-uusapan. Magandang umaga po ang aming pagbati at welcome sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po. Pagbati po sa ating mga nanonood at nakikinig.
17: Yes, good morning Bombo Dennis at sa iyo pong kasamahan at sa mga taga-subaybay. Isa pong magandang umaga sa ating lahat.
2: Okay, magandang umaga po, Attorney Beda. Unang-una, nais po namin pag-usapan, ano yung action so far ng Commission on Human Rights hinggil ho dito sa nangyari na insidente ng pamamaril dyan po sa Zamboanga. Ano ho ang naging hakbang ng inyong tanggapan so far?
17: Opo. So noong pong August 18, noong pong mismo araw ng insidente, agad pong nag-dispatch ng quick reaction team yung aming regional office 9. Mm-hmm. Na-monitor po kasi kaagad namin yun dahil yung mga kasamahan po namin sa Zamboanga, meron po silang mga anak na nag-aaral din doon sa eskwelahan na yun. At nakapagsabi doon sa kanilang mga magulang, kaya nakapag-dispatch po kaagad kami. And immediately after the incident, syempre after po nung na-clear na po nung ating mga kapulisan, na-cordon na yung area kung saan natagpuan yung mga biktima, nakapasok na rin po kami at nakapag-conduct na rin po kami ng aming sariling investigation. So tulad rin po noong ating mga nakukuhang information from the PNP, kinoconfirm po namin na talaga meron pong dalawang kabataan, minors na namatay doon sa insidente. Meron rin pong isa pang bata na nasugatan, pero sa request po ng mga magulang ay ayaw na pong ipabanggit yung kanyang pangalan. And natinamaan rin po siya ng baril, and meron pong around 21 na nagkaroon po ng mga galos o kaya mga panic attacks dahil po doon sa insidente. So far po yun po yung information na nakuha na rin namin. And ang aspeto pong tinitingnan ng Commission on Human Rights ay yung human rights aspect dito sa insidente na ito. Lalong-lalo na po doon sa bakit nagawa po nung bata yung insidente na iyan. Ano po yung nag-udyok? Bakit po siya nagkaroon ng access doon sa baril na napag-alaman namin na issued yung isa sa father niya mismo, at yung isa naman ay personal na pagmamayari na nung magulang. Kasi ang sa amin po ay kailangan tingnan yung mga angulo na yon, dahil makukuha po natin yung kabuuan kung kumbaga yung pagkakaroon ng access ng baril ay isa lang doon sa dahilan bakit nagkaroon ng insidente. Pero ano pa po ba yung ibang factors na nag-trigger doon sa bata para gawin yan?
2: Dahil nga po dito sa insidente na ito, may mga nagpapanukala na maging regular yung mga konsultasyon na ginagawa at yung pagpasok ng Commission on Human Rights at iba pang mga tanggapan para regular na ma-monitor kung may mga insidente na kumbaga ay maagapan. Kayo ho ba isang ayon dito, o ito ay may tuturing na panghihimasok kung sakasakali, lalo't hindi rin naman ganon karami yung mga tauhan ng Commission on Human Rights to intervene dito ho sa mga ganitong setup. So kayo ho, ano yung kumbaga nakikita nyo at this early na mga possible resolutions to that?
17: Welcome po. It's welcome po ang Commission on Human Rights sa mga ganong klaseng panukala. As a matter of fact, part nga po yan ng aming mandato talaga na being the watchdog of the bureaucracy pagdating po sa usapin ng karapatang pantao. Kami po ay nag-a-attend sa mga agency meetings na ganyan para din po mabigay namin yung aming pananaw tungkol sa mga issues na ito. Ang ginawa nga bilang parte pa rin po ng mandato ng CHR is yung aming regional office ay naglabas ng policy advisory patungkol po dito sa incident na nga ito, na nakafocus po ito doon sa ano po ba ang maging obligasyon ng mga gun owners at yung ating PNP bilang taga monitor nung issuance ng mga baril na ito. Pinapanukala nga po namin na dapat bagamat nire-require na po noong batas na nagre-regulate ng firearms na dapat ang mga aplikante ng baril ay merong vault sa kanila, pero wala pong follow up na talaga po bang may vault na ano. Kasi ang sa amin ay dapat talaga hindi magkaroon ng access yung mga bata or yung mga minors sa mga baril, and dapat po kasi kung ma-access po yan ng mga bata ay maituturing po itong kapabayaan on the part of the gun owner, whether it's the parents or kaya yung kanilang mga guardians or relatives.
2: Ayun. Okay, si Bombo Jai Rahanggayo, ang akin pong katandem, may ilang punto rin ang katanungan. Bombo Jai?
3: Okay, hello attorney. We want to know as well, no, kung mayroon kayong recommendation na rin sa pangyayari doon sa Cavite and Tacloban shooting, attorney.
17: Opo. Ito pong pangyayari po sa Tacloban at ito pong pangyayari sa Zamboanga na kung saan ang kumbaga ang naging punot dulo nitong isa sa mga naging dahilan ay yung pagkakaroon ng unlawful access ng mga batang ito sa baril. And then yung iba pa pong insidente na nangyari sa mga eskwelahan kung saan nagkaroon rin po ng violence pamamagitan po ng ibang klaseng weapon pa. Nag-attend po kami doon po sa mga naunang nangyari pa ng mga inquiries kasi kami po ay naimbitahan din sa Senate noong nagkandak ng inquiry. So ang meron po kaming mga panukalang inilalabas kung saan bilang parte ng aming mandato na kumbaga mas lalong taigtingin pa po ang pag hindi lamang po yung security aspect na para makapasok baril kundi talagang matutukan po ng eskwelahan ang mga ating kabataan, dapat po yung kanilang psychosocial, yung kanilang mental health ay natitingnan po sa pamamagitan siguro ng regular intervention ng ating mga psychology sa eskwelahan and more importantly, yung pong role ng mga magulang. No? Dapat po talaga minomonitor din po natin yung ating mga anak. Hindi po tama na lang na pag tinatanong natin sila kung kumusta sila at okay sila, ay paniniwalaan na po kaagad natin. Dapat talagang tinitingnan po natin sila ng maigi just to make sure na talagang totoong okay po sila. Dapat medyo mapagmatsyag tayo kung meron na pong mga kakaibang kinikilos or kaya it pinagkakaabalahang mga laro siguro sa mga computer games. So ang lagi pong sinasabi ng Commission on Human Rights is ang pagpapalaki ng isang bata ay isang tulong-tulong na obligasyon hindi lamang po ng magulang ng eskwelahan pati po yung ating komunidad. Sabi nga po nila it takes a village to raise a child. So hindi lang po ito obligasyon ng magulang, dapat po obligasyon po natin itong lahat.
3: Okay, attorney, Tacloban and then Zamboanga shooting, do we consider na hindi enough yung school safety protocols and mas kakailanganin pa ng national standards for responding and preventing to violence including dito no involving yung mga students, attorney?
17: Mas lalo pong paigtingin yung security check. Kahapon po nagmo-monitor po ako sa balita, specifically po itong Zamboanga. Meron naman pong mga guards sa labas na chine-check yung mga bag ng estudyante. Pero kapag po yung mga estudyante ay inihatid sa loob ng campus na gamit ang sasakyan, hindi na po nila na-check pagbaba kasi dumidiretso na sa mga classrooms. So ang mas maganda po siguro nito ay per building ang checking ng ating mga security guards sa talagang tingnan ng maigi yung kanilang mga gamit. Ang isa rin po sa gusto namin ipanukala sana ay meron pong regular na kumbaga i-incorporate po sa ng DepEd na meron pong regular na hindi po necessary na pagtuturo sa mga bata kung paano gumagamitin yung baril kundi po yung epekto nito kung halimbawang ito'y kanilang pinaglalaruan o kaya ay kinukuha unlawfully kung saan man ito nakatago sa kanilang mga bahay. Isa po yun sa mga pinapanukalang kasi tandaan po natin ang eskwelahan ay kinoconsider po natin na zones of peace. So dapat po siguro ay merong guidance mula sa eskwelahan ng mga kung ano po ang tamang paggamit, tamang safekeeping nitong mga baril na po ito sa tahanan. A reminder po sa mga magulang.
3: Thank you so much, Attorney Bombo Dennis.
2: Okay, with that, thank you so much, Commissioner, sa mga butil ng impormasyon niyo pong naibahagi sa ating mga taga-subaybay ngayong araw po na ito.
17: Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Commissioner Beda Epres ng Commission on Human Rights dito ho sa mga usapin, lalo na yung tungkol ho dyan sa tila magkakasunod na ho ng mga pangyayari kung saan mga bata yung nasasangkot, na-involve, mga Kabombo at mga Kastar Nation. So yan yung punto naman ng Commission on Human Rights para ho dito sa mga bagay na ito, mga Kabombo at mga Kastar Nation. Sa puntong ito ng ating pong balitaan, dako na ho tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin na dyan sa probinsya ng Pangasinan, binsala sa sektor ng pangisdaan sa Rehiyon 1 ay umakyat na ho sa 64 million pesos dahil sa sunod-sunod na kalamidad. May balita ang Bombo Radio Dagupan.
18: Umabot na sa 64 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng pangisdaan sa buong Rehiyon 1 dahil sa magkakasunod na sama ng panahon at patuloy na pag-ulan, kabilang sa mga napinsala, mga fish cage at fish pen, mga bangka at iba pang infrastructure.

0: FAR ang relief assistance para sa mga kwalipikadong mangingisda na naapektuhan ng sama ng panahon. Sinasagawa naman ang mga koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtukoy ng mga benepisyaryo habang posibleng simulan ngayong weekend ang pamamahagi ng ayuda.
1: Sa validation at consolidation po na datos natin po magmula sa iba't ibang mga probinsya po natin dito sa Region 1, meron na po tayo ditong total damage of about 64,194,850 pesos. Meron po tayo kasi mga losses noon nang gagaling po sa ating mga palaisdaan.
0: Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, it's Bombo Justin Ramos Buulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ang Alliance of Concerned Teachers naman dismayado sa pahayag ni Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro ukol sa mga guro. Alamin natin sa pag-uulat ng Bombo Radyo Rojas.
3: Nadismaya ang Alliance of Concerned Teachers sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na may ilang guro o mano ang pasimuno sa pagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Ruby Bernardo, National Chairperson, sinabi nitong nakakasama sa moral ng mga guro ang ganitong pahayag, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karasan sa mga paaralan. Ayon kay Bernardo, hindi makatarungang iugnay sa mga guro ang pag-uugali ng ilang estudyante dahil pangunahing tungkulin ng mga guro ang magturo, gumabay at maghubog ng mga kabataan. Giit ng grupo, sa halip na sisihin ang mga guro, dapat magkaroon ng mas malalim na pagtatalakay sa mga ugat ng school violence at magpatupad ng konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga guro at estudyante.
4: Kasama po talaga ng loob na marinig ito, lalo pa si Secretary Claire Castro ang para bagang speaker, eh, no? Ito ba ang mensahe ng Pangulo para sa mga guro? Kasi kung ito ang mensahe ng palasyo sa mga teachers natin, eh, nakakawalang moral po talaga yan. Kasi grabe yung sakripisyon ng mga teachers natin. Ang pinag-uusapan dito, very sensitive at very complex, di ba? Hindi dapat na isisi ito sa mga guro na napakadaling gawin for them na hindi pag-usapan. Halimbawa yung violence, gun ownership, itong learning crisis at iba pa.
3: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jen Arcosa and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Issue pa rin na Sambuanga shooting, mga kabombo, yung mga magulang ay hindi daw dapat agad na isisi o ibuntun ang sisi sa mismong paaralan na pinangyarihan ng insidente. May balita ang Bombo Radyo Jansan.
6: Nanawagan si Professor Mario Aguha ng Mindanao State University Jansan na masusing pagnilayan at suriin ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Aguha, hindi dapat agad ituro ang sisi sa paaralan o sa mga magulang lamang. Aniya, kinakailangan tingnan ang iba't ibang anggulo na maaaring nag-ambaga sa insidente kabilang ang paraan ng paggabay at pagturo sa mga bata. Mahalaga rin na niyang alamin kung paano nagkaroon ng access ang mga bata sa baril dahil ang pagkakaroon ng ganitong uri ng armas sa kanilang paligid ay maaaring magbigay sa kanila ng kaalaman kung paano ito gamitin. Para kay Aguha, mahalagang magkaroon na ng mas malalim na pag-unawa sa ugat ng problema upang makabuo ng mga hakbang na makatutulong upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong insidente.
7: Dapat ay maalarma tayong lahat. Maraming factors ang involved nito. Hindi siya simpleng sagot na kasalanan ng school, kasalanan ng magulang. Oo, kasi una, ay siyempre may responsibilidad ang school, no, na dapat siguraduhin na safe and secured yung mga bata pag pumapasok sa mga paaralan natin. Pangalawa ay siyempre may responsibilidad yung mga magulang, no. Maraming mga incidents po natin, mga kabombo, kasi merong access sa baril ang bata sa bahay.
6: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen.

0: para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is sa Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Ito namang law professor naniniwalang nasa simula pa lamang ang presentasyon ng ebidensya laban sa malversation of public funds laban kay Vice President Sara Duterte. May nakapanayam ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
2: Ipinaliwanag ni Attorney Jojo Lacanilaw ng De La Salle University College of Law na nagsisimula pa lamang ang prosecution sa pagpapakita ng ebidensya sa impeachment case. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, sinabi nitong nakapaloob sa Article 1 ang paggamit ng confidential funds at kung ito ba ay naaayon sa batas. Kailangan pang ipresenta ng prosecution ang mga record mula sa Commission on Audit upang mapatibay ang alegasyon ng irregularidad.
3: Mga pieces of the puzzle, no? Hindi pa yun yung buong istorya. Pero nagsisimula ng binubuo ng prosecution yung istorya, no? Mm-hmm. Kasi yung Article 1 is confidential funds, yes. Diba? Yung pag-usapan ng isang araw. Ibang-iba yun, no? Yun yung mga bagay na paano ginamit yung confidential funds sa tama o sa mali. Pinakita na nila nung Thursday ba yun? Nung isang araw, tunayan nila na winidraw yung pera. Nandun na tayo ngayon. Winidraw yung napakalaking pera for confidential funds. Hindi pa tapos yung storya, di ba?
2: Si Professor Attorney Jojo Lacanilaw ng De La Salle University College of Law. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Itong minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga, naroon tatlong individual ang inaresto dyan sa anti-mining barricade na sinasagawa sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan.
5: Tatlong individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang anti-mining barricade sa barangay Paqueta, Casibu, Nueva Vizcaya, kaugnay ng pagpasok ng isang delivery truck na may dalang diesel na gagamitin sana umano sa road improvement project. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginong Florentino Dinos ng anti-mining group, sinabi niyang tumuto lamang arsidente sa pagpasok ng diesel dahil sa gagamitin umano ito para sa equipment ng mining company. Ayon kay Dinos, may mga polis na nag-escort sa truck at nauwi sa tensyon ang sitwasyon sa lugar. Kabilang umano sa mga inaresto, sina Johnny Dugay, Pit Dugay at Legend Dugay na pawang sangkot sa pamahalan ng barikada. Anya, sinampahan umano sila ng grave coercion at disobedience to authority. Samantala ay ginit ni Dinos na wala umanong pagtutol ang mga residente sa road improvement project. Ngunit nais nilang equipment ng municipal government ang gamitin sa proyekto at hindi ang kagamitan ng mining company. Itinanggi rin niya na obstruction sa kalsada ang kadalang barikada dahil anya malaya nakapapasok at nakalalabas ang mga ordinaryong sasakyan at tanging mga sasakyan at kagamitan umano ng mining company ang hindi pinapapasok. Iginit din ni Dinos na pribadong pag-aari umano lupang pinaglalagyan ng barricade bagamat ginagamit ng publiko ang daan. Samantala, sinabi niyang patuloy ang pagtutol ng grupo sa mining activities sa Casibu dahil umano sa kawalan ng konsultasyon sa mga residente. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon sa lugar matapos na muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga nagbabarikada at ng mga otoridad.
6: Kung sa atin po, wala po silang nalabag dahil nga po, ang dapat nga po dito ay yung kapulisan ang talagang mga kasuhan. Kasi nga po, pumasok sila dito sa private property na dapat ang gagawin nila ay to observe or maintain peace and order. Wala naman pong commotion, wala naman pong gulo. Nagne-negotiation nga po yung mga barangay officials pero biglang pumasok at mismong mga pulis po, sila po ang nanggulo dahil sila po yung mga haras sa mga tao na tahimik lamang po na andito sa kanilang barikada.
5: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ang resumption naman ng kalakalan mamayang alas 9 ho ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes. At narito ang data ng atin pong foreign exchange update. Ang isang US dollar umaabot mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng 61 pesos and 82 centavos ang katumbas. At ang Hong Kong dollar meron namang katumbas ho na 7 pesos and 86 centavos. Habang ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 28 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 42 centavos. Ang euro ay 71 pesos and 38 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. At para naman sa mga lalawigan, maaari hong matunghayan ang ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At yung ating mga AM/FM stations ay inyo pong masusubaybayan anumang oras na inyo pong naisin. Kabombo, sa ating pong mga lalawigan, narito ang ating mga himpilan na inyo pong masusubaybayan. Kung kayo ay nasa Visayas Region, nariyan po sa bahagi ng Iloilo Province ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung nando naman kayo sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Pero kung kayo ho ay nandyan sa may area ng Boracay o mga katabing lugar dyan sa probinsya ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
1: At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
8: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
4: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At para sa mas malalaking balita at mga update po ng ating mga kaganapang tinututukan sa andako man ng ating bansa o sa iba yung dagat, maaari po ninyong matunghayan mamaya sa alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon ang ating Bombo Network News Noontime Edition. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
9: Bombo!
10: Star FM,
11: the best music station across the nation.
12: Kwelang-kwela na mga DJs!
11: Ang galing sa information!
10: Fully digitalized, it's all for you!
13: Star FM, across the nation!
9: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
9: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s.